0: for always tuning in on Gospel Music right here at X FM.
1: 6:20, 1, 2, and 4.

Lagi mo nga po kaming pinaalalahan.

0: Tunay po na ikaw ang aming kasapatan, Panginoon. Sa inyo pong bisig, kami ay may katiyakan at may kapanatagan.
1: Gospel Hour on XFM.

tanggapin po ninyo ang mga palakpak ng iyong mga anak, tanda ng aming pagpupuri, pagsamba sa inyong banal na pangalan. Hallelujah! Sa aming pagsamba ngayong gabi, Panginoon, amin pong muling kinikilala na kung wala po kayo sa aming mga buhay, kung wala po kayo sa aming bayan, wala po kaming magagawa. At higit sa ano pa mang panahon sa kasaysayan ng aming bayan, ngayon namin kayo kailangan, Panginoon. Kaya ito ang panalangin ng aming mga puso. Ang iyong pangako ang aming pangahawakan, Panginoon. Sabi ng iyong salita, ibubuhos mo ang iyong espiritu sa lahat ng tao. Bata o matanda, may pinag-aralan o wala, hihipuin ng iyong banal na espiritu.

0: Narito po kami upang tulungan kayo sa inyong pagdikas.
1: Maraming salamat naman at tumutong kayo. Kiabot naman po itong bata.
2: Kailangan na kailangan talaga po namin ng inyong tulong.
3: Ang inyong mga kasundaluhan ay handang tumulong sa oras ng kalamidad. Ikarangalang 118 taong pagkakatatag ng inyong Philippine Army.
4: The best Christian music on radio. This is Gospel Hour on X FM.

0: Thank you for always tuning in on Gospel Music right here at XFM.
1: XFM.
2: XFM.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Mga katropa,

Roha City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM

0: FM.
1: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Sanzone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing may Sanzone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayon ka pa.
2: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Sanzone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sanzone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
5: Girl,
4: di mo kailangang magtiis.
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
5: No more!
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one.
4: Sa presyong magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Danny, isa ka bus driver. O kung tubig sa nawad lang ang pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom usang Sistapain.
6: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Sunfold Plus Gold.
1: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sunfold Plus Gold. Sulgod ang duwa kabulan noong pawan
0: ko. Sunfold Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfold Plus Gold. Pabili sa mga butika. Sunfold Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Sunfold Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa Sunfold Gold Coffee
0: Sunfold Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sunfold Plus Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Sunfold Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Sunfold Plus Coffee Mix.
0: Sunfold Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
5: Mag Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata, dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Softgel.
8: Daghan ng utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
9: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
11: Sunton Plus Herbal Soap.
12: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Sunton Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
11: Sunton Plus Herbal Soap.
13: Nanamigin.
11: Sunton Plus Herbal Soap.
0: Chronic pain?
14: Ang sakit.
0: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain. Mabibili sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sanfon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka teacher.
5: Nabatiyang ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
8: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sanfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sanfon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
12: Claire Skin Herbal Soap?
13: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
13: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni Claire Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo mangkos na ha?
13: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
12: Oh, gali. Diriyo.
13: Ay, dali na.
14: Tila ba may hangin sa tiyan?
15: At masakit sa pakiramdam?
14: Kabagyan!
15: Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang,
15: tanggal agad ang kabag.
14: Sanfon Plus Herbal Oil.
15: Ang pamahid
14: na all-in-one.
15: Sa presyong magaan.
14: Sanfon Plus Herbal Oil.
16: Sister Pain.
17: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
16: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
18: If symptoms persist, call the doctor.
19: Sa mga butika.

0: Plus Gold,
1: mas pinalakas,
0: pinagaling,
1: pinahusay.
0: Samphone Plus Gold,
2: Samphone Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan nga kape. Inbidyang sabor sang Samphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Samphone Gold Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Samphone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Samphone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Samphone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
5: Vision X Plus. Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Masaya ang buhay, kaya inuumpisan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
9: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga-Butik eh. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
0: Nanamigid.
10: Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain.
0: Ang sakit.
2: Mag-assist pain.
0: Muscle fever.
2: Acute pain.
0: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
0: Mag-assist pain.
2: Kangkarang pain.
0: Fast and safe.
2: Assist pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Assist the pain.
0: Mabibili sa mga butika.
12: Mga katropa, exciting dito!
13: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang Katropa

Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

Metro pa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5 non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po si Jenny Lynn, isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sunfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sana
8: alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Sunfon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
2: Sister Pain.
3: Dari sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangang ko salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa niya. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast. And save. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako galing si Shirley.
3: Mayigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
2: Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
4: Pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
4: Sa mga butika.
1: Sample Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape nga may mataas nga nutritional value, ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
1: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santong, soya, at malunggay. Sarap araw-arawin. Santong Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 everyday.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-assisted pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-assisted pain.
14: Tanggalang pain.
15: Fast and safe.
14: Assisted pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Assisted pain.
4: Mabibili sa mga butika.

XFM Time, it's 8 o'clock. Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Sunthorn Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Sunthorn Vitamin C.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix.
6: Ako si Meribesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa worm mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa siyang
5: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Sunthorn at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Sunthorn at Vitamin D3 ka pa.
10: Bili na!
8: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sunthorn Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark, kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sunthorn Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Sunthorn Gold Herbal Tea.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
14: Mag Sunthorn Plus Herbal Oil. Garantisado
13: maaasahan
14: sa sakit ng katawan.
13: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
14: mag Sunthorn Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
13: Sunthorn Plus Herbal Oil.
15: Sister Pain.
16: Ako gali si Arjo. Isa ako kapan.

0: Tay. Apektado kay sa ang akon panarabaho bangod sa akon nga arthritis, sakit-sakit gid yaon mga kasukasuan. Mayo lang mayara na cease the pain. Dasig lang madula dason ang sakit, tuloy ang hanap buhay.
1: Cease the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the pain.
2: If symptoms persist, call your doctor.
3: Bilis sa mga butika.
4: Mga katropa, exciting dito.
5: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

0: FM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Santon Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luadlaw ko man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
2: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: Sample Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gid ya sa Santon Gold Coffee Mix. Bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gid ko nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Uy, boy, gising. Ano ka ba? Kaya aga-aga natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Santon Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
0: Premium D3.
6: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga Paregoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Handong mawala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
10: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-assist pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
12: Mag-assist pain.
11: Kangkarang pain.
12: Fast and safe.
11: Assist pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Assist pain.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Sunthorn Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
2: ina. Sunthorn Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix.
6: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Sunthorn Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
5: Sunthorn Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sunthorn Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
10: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Sunthorn Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunthorn Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sunthorn Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
13: Ha?
12: Oh, ma? Ikaw na?
13: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
12: Clear Skin Herbal Soap?
13: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
12: Hala, tingala ko naghuben ka.
13: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
12: Ma, baklan mo mang kusina ha?
13: Oo, baklan ka. Pero dali lang bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
12: Oh, galit. Diriyo.
13: Ay, dali na.
14: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Sunthorn Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Sunthorn Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
12: magaan.
14: Sunthorn Plus Herbal Oil.
15: Sister Pain.
16: Ako bali si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbat.
15: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, call your doctor.
15: Mabibili sa mga butika.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay matama to na dula ang bukol.
2: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald. May bago ko man discover nga pangmalakasan nga kape. Sample Gold Coffee Mix sakto ang tamis, sakto gid ang isog kag himo sa gintingog nga prutas kag tanom nga mataas sa antioxidant.
2: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Uy, boy, gising!
6: Ano ka ba?
5: Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag-Sample Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Sample Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
8: Mahalagang paalala ang Visionex.

0: Tamlay, pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Santon Plus Herbal Soap. Santon Plus Herbal Soap.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain. Mabibili sa mga butika.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM. XFM.
1: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfall Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sunfall Gold Coffee Mix.
4: Ako si Maribel, isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Sunfall Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduty ka gid nga fresh.
1: Sunfall Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea
7: sa mga butika.
8: Claire Skin Beauty sa

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Salzone Plus Herbal Oil, assist the pain.
2: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upunto din sa nawad na mapagbiyahe ang assist the pain. Hindi pinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang assist the pain.
3: Assist the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. System pain. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mga katropa, exciting dito!
5: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang Katropaleta.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ko si Vivo, COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, gintistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gandang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Rodel sa ang takuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag-Santon Gold Coffee Mix na.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Balanced diet?
5: Check.
4: Regular exercise?
5: Check.
4: Vision X Plus?
5: Check.
4: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Pare. Pare. Oo, ikaw! Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin!
8: Santon Plus Herbal Soap.
1: Chronic pain?
11: Ang sakit.
1: Bangus. System pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Bangus. System pain. Kangkarang pain. Fast and safe. System pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Sis the pain.
12: Mabibili sa mga butika.

sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: Kaysa yung lugas.
1: Samphone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel Santacule. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Coffee break na naman.
5: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
8: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Edgar Elbanbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
8: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Sister
10: Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si Ma'am nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang itis sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minutes na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
11: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mga katropa, exciting dito!
14: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow, and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang Katropa.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ko si Arlene, may aragi ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatud-an ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold.
4: Mamakal sa mga butika.
2: Santon Plus Gold.
5: Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Maribel, isa ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Majuti ka gid nga fresh.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
7: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
8: Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
11: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Chronic pain,
13: ang sakit.
12: Mag-assist the pain.
13: Muscle fever,
12: acute pain.
13: Kahit ano pang pain,
12: basta pain.
13: Mag-assist the pain.
12: Kamkarang pain,
13: fast and safe.
12: Assist the pain.
14: Symptoms persist, consult your doctor.
12: Sis the pain.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM. Libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: XFM.
1: Sunphone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwil. Binasagan ako dating payat at dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Sunphone Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Sunphone Vitamin C.
1: Sunphone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sunphone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald. Bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Sunphone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Sunphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Tara, kape tayo!
7: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Komplikado.
3: Si Balo Manteke.
2: Masakit ang aking katawan.
3: Lagi
2: narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa aking kutukan ni Lilo.
6: Sa aking call center agent.
7: Burmy, gina ko nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
8: Ibagay niya epekto sa akong sang Sister Pain.
9: Nagsigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
10: if symptoms persist, call your doctor.
11: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.

Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM

Mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Celthone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Chronic pain?
8: Ang sakit.
7: Mag-system pain.
8: Muscle fever.
7: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
8: Mag-system pain.
7: Pangkarang pain.
8: Fast and safe.
7: System pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: System pain.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong pa-premyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.

0: FM.
1: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobra gito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen, kag gluta.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: Sister Pain.
13: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upuntugin sa adlawad lang ang pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
12: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mga katropa, exciting dito.
16: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga bagahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang Katropa.

0: FM.
1: XFM.
2: Seven Plus Gold.
3: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadawadla ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
2: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pa sang na
2: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Sabi ng doktor, mahirap daw ang sitwasyon ng aking mata kasi tinamaan ng kahoy ang sklera ng left eye ko. Medyo malabo ang paningin ko for almost 3 years na. Pero dahil sa nag-take ako ng Vision Next Plus Capsule, bumalik sa normal ang mata ko. Sinubukan ko lang at effective talaga. Ako si Giselle Madanlo from Dahikan, Mati.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel.
2: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Chronic pain?
9: Ang sakit.
8: Mag-assist pain.
9: Muscle fever.
8: Acute pain.
9: Kahit ano pang pain.
8: Basta pain.
9: Mag-assist pain.
8: Pangkarang pain.
9: Fast and safe.
8: Assist pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Assist pain.
9: Mabibili sa mga butika.

Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Sansaun Gold Coffee Mix.
4: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value, ang Sansaun Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidant gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sansaun Gold Coffee Mix.
3: Sansaun Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mangko sina ha?
4: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo.
3: Oh, gali, diriyo.
4: Ay, dali na.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula dayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika.
9: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

0: XFM. XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako galis si Bal, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigi tindog sa bilog nga adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
6: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
8: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Nanamigin!
11: Santon Plus Herbal Soap.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-assist pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-assist pain.
14: Pangkalang pain.
15: Fast and safe.
14: Assist pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Assist pain.
7: Mabibili sa mga butika.
16: Mga katropa, exciting dito!
17: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

0: FM.
1: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan ng kape. Lainbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
13: Girl,
12: di mo kailangang magtiis.
13: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
13: No more!
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid na all-in-one.
12: Sa presyong magaan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dadlaw at rini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake ko akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
14: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga butika.
17: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Joven, subragid kataasan ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag-inom, batyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko ah.
1: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Malo.
4: Isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: mga butika.
1: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
2: Sugod ang pag-inom ko sa Premium D3. Nabatyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dughan. Kaluyan lang nadula ng akon nga ginabatyag.
1: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
3: Pare, pare, oo, ikaw.
4: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
7: Chronic pain?
8: Ang sakit.
7: Mag-assist the pain.
8: Muscle fever.
7: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
8: Mag-assist the pain.
7: Kamkarang pain.
8: Fast and safe.
7: Assist the pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Assist the pain.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Santon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: XFM.
1: XFM.
2: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nang nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
3: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Xanthan Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa Xanthan Gold Coffee
4: Mix. Xanthan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. Gaganda ka pa.
6: Xanthan Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Xanthan Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Xanthan Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthan Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthan Gold Herbal Tea.
10: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss...
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
10: Oh, gali, diriyo.
11: Ah, dali na.
12: Tila ba may hangin sa tiyan
13: at masakit sa pakiramdam?
12: Kabagyan!
13: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang,
13: tanggal agad ang kabag.
12: Xanthan Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid
12: na all-in-one.
13: Sa presyong
12: magaan.
13: Xanthan Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Mas gari sa kaservice ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyo. Matyag ko dahil wala nagsakit ang akong likod.
14: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mga katropa, exciting dito.
18: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropa leta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

0: pala kasi ng ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
1: Saan Tone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Good thing. May Saan Tone Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid. May free collagen. Ang guta tayo ng kapa.
1: Saan Tone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa.
0: Kape na may natural energy booster. Saan Tone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Saan Tone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Saan Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang pinakaayaw ko yung naka-eye glasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eye glasses.
0: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
5: Dugay gyud ang tusakon nga ubo. Nagtry ko sang Premium D3, nakapahuway gyud ako sa akong ubo. Damo nga salamat sa Premium D3.
4: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
9: Chronic pain?
10: Ang sakit!
9: Mag-assist pain! Muscle fever! Acute pain! Kahit ano pang pain! Basta pain! Mag-assist pain! Kangkalang pain! Fast and safe! Assist pain! If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain! Mabibili sa mga butika.
11: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM. Pag radio broadcaster ka, dapat laging maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong nagtitake ng Sanzone Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
2: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Sanzone Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tirawan ng kape, pero lainbidyang sabor sa Sanzone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Sanzone Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
3: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sanzone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanzone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangustin, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
6: Sanzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanzone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Sanzone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.

0: mapapaaray sa sakit ng katawan.
1: Magsanthong Plus
0: Herbal Oil, garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
0: Magsanthong Plus
1: Herbal Oil,
0: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Santhong Plus
1: Herbal Oil,
2: Sister Pain.
3: Ako Galis Silisa, and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. No! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga buti ka.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule, one blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and five sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa di pagig ko sa mabatian ko nga Santone Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kag presyo, ay madaugid dya.
3: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santone Plus Coffee Mix.
5: Ako si Delphine. Ito lang masasabi ko. Sa Santone Plus Coffee Mix, the best ang lasa. Tama lang ang tamis at tapang. At malalasahan mo ang soya, malunggay, at santone na wala sa ibang kape.
3: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Mag-iisang buwan na. Masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
2: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
8: Gatukara ako nga ubo. Gipatumara ko sing Premium D3. Salamat sa Ginoo. Tanan nga panakit sa kulawat na ayad.
7: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
2: Mga pare guys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
9: Santon Plus Herbal Soap. Ito
10: si Aida Cordero, taga-Putiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang
9: akin itong
10: sumapan.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanami gin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
12: Chronic pain.
13: Ang sakit.
12: Mag-assist the pain.
13: Muscle fever.
12: Acute pain.
13: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
13: Mag-assist the pain.
12: Kangkarang pain.
13: Fast and safe.
12: Assist the pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Assist the pain.
3: Mabibili sa mga butika.
14: Mga katropa, exciting dito.
15: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga bagahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya umiinom ako sa Sunfon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sunfon Vitamin C.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sunfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kada gabi, upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sunfon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sunfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sunfon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh, ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
10: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, galit, diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Sunfon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Sunfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sunfon Plus Herbal Oil. Assist the pain.
12: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na assist the pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor.
13: Mga katropa, exciting dito.
14: Mga katropa, sa ikaduha katuig ng anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropaleta.

0: FM.
1: Sanfon Plus Gold.
2: Ako gali si Maya.
3: May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali.
2: Try ko gid inom ang Sanfon Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
1: Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sanfon Plus Gold.
4: Sa mga butika.
1: Sanfon Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor kag ang nagustuhan ko gid ya sa Sanfon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
1: Sanfon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Sanfon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Sanfon Plus Coffee Mix.
1: Sanfon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Vision Next. Marami na ang natulungan.
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
7: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
10: Siling sa kumigo, Premium D3. Ang imnun ko daw kuno. Kagsukat pag inom ko, nawala na hika ko. Anamin na si Kampang basketball ko.
9: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
11: Pare. Pare. Oo, ikaw.
12: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Sanfon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Sanfon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Sanfon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Sanfon Plus Herbal Soap.
15: Chronic pain?
16: Ang sakit.
15: Mag-assist the pain.
16: Muscle fever.
15: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
15: Basta pain. Mag-assist the pain.
16: Kangkarang pain.
15: Fast and safe. Assist the pain.
17: Symptoms persist. Consult your doctor.
15: Assist the pain.
4: Mabibili sa mga butika.
18: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sanfon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Sanfon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Sanfon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Sanfon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: FM.
1: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
2: Sanzone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanzone Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kag-glutathione.
2: Sanzone Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, lalakas.
2: At gaganda ka pa.
4: Okay, sa mga butika.
5: Sanzone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sanzone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sanzone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sanzone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Sakit ng katawan? Mag Sanzone Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanzone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
9: Sanzone Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Sanzone Plus Herbal Oil, Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobra gid kasakit. Ba't yan kung gidbala ang ipikto?
12: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga butika.
15: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Sanzone and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Sanzone Gold Capsule, one blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Sanzone Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Sanzone and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, series of 2026.

Kapis! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luadlo ko man ang pag-inom, okay gid kay wala nang katake ng arthritis ko.
2: Sample Plus Gold. Mapakal sa mga butika.
4: Sample Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Rodel. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Teddy,
7: isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: Vision Next. Marami na ang natulungan.
9: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
8: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
11: Akong ginabatsyag subong, UTIs. Pag inom ko sang Premium D3, nakapahulay ko sang kasakit sa akong puson.
10: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatid ding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
12: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Bagus. Sister pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain, mag-sister pain, tangkalang pain, fast and safe, sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister pain, mabibili sa mga butika.
15: Mga katropa, exciting dito!
16: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa sininga bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Bantayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Isa ka pagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.

0: FM.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw.
4: Good thing
3: may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid, may free collagen ang gutatayon ka pa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
1: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-araw gawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, tiridium, glaucoma, at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Araw-araw po akong umiinom ng premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified premium D3 user.
6: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Chronic pain,
12: ang sakit.
11: Mag-assist the pain,
12: muscle fever,
11: acute pain,
12: kahit ano pang pain,
11: basta pain.
12: Mag-assist the pain,
11: kamkarang pain,
12: fast and safe.
11: Assist the pain.
12: Symptoms persist, consult your doctor.
11: Assist the pain.
6: Mabibili sa mga butika.
13: Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
14: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
15: Mga katropa, exciting dito!

0: Isibo ang inyong mga oras ang oras sa XFM Rojas, Philippine Standard Time, alas 4:11 na sa aga.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Magandang, magandang, magandang morning mga katropa!
3: Good morning, good morning, good morning, good morning! Oy! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na, bugtaw na!
4: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
1: Exciting Pilipinas, ang programang gigising at pupulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas, gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga, dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Exciting Filipinas!

0: 最近テレビです。
1: Mayong aga Banua, mayong aga siyudad sang Rojas, kag probinsya sang Capiz, Western Visayas. Nagapalayag na ang palatuntunan ng exciting Pilipinas. Subong adlaw sang Domingo, pitsa dos na sa bulan sang Agosto, tuig 2026. Sa kinaanda ng aton man, no, nga pag-abi-abi sa inyo tanan-tanan sa aton nga mga suki kag mga pinalangga nga mga tagpalamatin. Pinagi sa aton sininga personalized radio na nagatutok subong aga. Good morning man sa aton nga mga kauturan nga mga nagapamati. Pinagi sa aton nga official Facebook live streaming. Sa aton sininga official Facebook page ang XFM Rojas 106. Well, banwadri sa aton nga pagpangalagad sa subong nga mga tinion, ang aton man nga pag-agda, kagpag-abi-abi sa aton nga mga kauturan, nga mga tagpalamati, labi na sa aton sining nga mga kauturan, ayara sa kalalawran, kabukiran, ayara sa kaumahan, mga katropa. Oy, welcome gid kamo mga kabyanan diri sa aton nga palatuntunan. Palatuntunan nga perminyo lang ginaupdan. Oh, palatuntunan nga perminyo lang. Ginatutukan mga katropa. Sa aton man nga mga kauturan nga mga tagpalamati dira sa may bahin sang Teodoro Arsinas Trade Center. Dira man sa may bahin sang Burgos Talipapa. Kag sa pila pa ka mga wheat market naton mga kabyanan. O nga aga pa no, nga amat-amat na latad sang ila sining mga baligya. Okay bangod gani mga katropa, subong adlaw sang Domingo may pila kita ka mga merkado publiko no diri sa aton sa probinsya sang Capiz. Labi na gid sa 16 ka mga kabanwahanan nga nagapatigayon sang ila sining General Market Day. Kalabanan man iya mga katropa, may mga kwan man iya, may mga weekdays no nga naga patigayon sang ila sining market day. Pero may ara man iya mga katropa nga kada adlaw gid iya sang Domingo. Do na kaanaran man sang iban mga katropa nga ti bisan di lang iya sang adlaw sang Domingo, ya naga kwan sila no. Naga patigayon sila sang market day. So muna mga kabyanan. So mayad lang ang pagbaligya. Sa kasarangan lang man yang presyo. Yang masarangan man sang aton sini nga mga konsumidor, mga bumalakal. Para man nga ti makakuan man sila no, makabawi-bawi man sila mga kabyanan. Hindi man sila mga katropa makamahulaan blaw. Ya kun makabakal sila, may iuli gid sila sa ila sinitag sa tag sa kamanga panimalayman mga kaabyanan.
0: Exciting Pilipinas.
1: Sa aton nga mga katropa no nga mga tagpalamati sa mga kauturan naton. Sa may bahin sang Quinto distrito sa probinsya sang Iloilo, sa may isla sang Panay, sa may bahin sang One Island Region no, ang Negros Occidental kagang Negros Oriental. O kamusta dang aton nga mga tagpalamati sa aton nga mga suki dira nga mga avid listeners. O draman sa may bahay niya sang Antique, Iloilo, Guimaras. Kamusta, kamusta, kamudra? Dali naman sa may main sang Romblon, Masbati. Oy, good morning gid sa inyo da mga katropa.
0: Exciting Pilipinas.
1: Sa aton nga mga kauturan nga mga drivers, aga pa ni mga kabyanan nag-breaking na no sang ila sini nga mga salakyan. Para pagpatakanon alas 6 na kuha na sila, direkta na sila sa ila sini nga mga ano kay tawag sini ho sa ilang nga mga terminals. Kung saan man sila naka-designate nga mga terminals. Kung din man sila dira magabiyahe karon mga katropa diri sa aton sa bahin sa siyudad sang Rojas o kung sa gwa man sang probinsya sang Capiz, ati halong-halong gid kamo no sa aton nga mga kauturan nga mga tagpalamati man no sa subong iya nga mga tinion. Painitan nyo na, painitan nyo ng inyo nga mga makina dira.
0: Exciting Pilipinas.
1: Okay, kung mag-init karon yung makina, sure bulgid ang isa kadlaw na to naman yung biyahe. Oh.
0: Exciting Pilipinas.
1: Sa pagpangita sa mga pasahero sa wala man ukun sa tuo.
0: Exciting Pilipinas.
1: Pero sa aton nga mga kauturan, no, sa aton nga mga tagpalamati, mas maayo kung magbiyahe kung kumpletos rekados kita. Hindi nga kumpleto kita sa violation, ha? Kumpleto kita sa may driver's license kita. May ara sa nga ORCR ang aton yung mga salakyan. Kagilabi na gid sa tanan, no? Ang presensya sang mahal nga Dios. No? Sa aton man yung pang-adlaw-adlaw nga pagbiyahe man mga katropa.
0: Exciting Pilipinas!
1: Sigurado, for sure, sa aton nga mga kabyanan mangin safety kita. Kag ang respeto sa isa kag isa dapat dalun ta gid. Mga katropa. Well, dere sa aton nga pagpangalagad sa subong aga mga kabyanan, no? Antes kita mag proceed, no, sa aton sinidugang nga mga balita kag mga impormasyon mga kabyanan. Di siyempre hindi tagi na pagkalipatan subong adlaw sang Domingo, subong aga, mga kabyanan, alas 4:21 na subong aga, diri sa aton nga palatuntunan. By the way, good morning ha sa aton nga mga live viewers, sa aton nga mga listeners. Sa subong aga, ano ilabinigid kay Ma'am Lisa Digala, aga pa, nagatutok, nagapamati na, si Sir Jovert Delphine, si Doy Arthur din sa West Villaflores, Mayon Capiz. Si Lee Fardigno, no, nakatutok na sila subong aga sa radio ho. Wow, mayad man, no. Ang aton sininga personalized radio, no. Si Ma'am Lisa Digala amo man. Sa kwan man siya nagapamati, no. Sa personalized radio man kag kay si Rex Castillo Ramirez, no, dira sa may bahin sang Barangay Aguho, Panay Capiz, no, sa Castillo kag Ramirez family mga kaabyanan, no. By the way, sa aton sininga mga katropa, antes kita no mag-umpisada sa aton sininga mga balita, mga impormasyon diri sa aton nga pagpangalagad, mga pianay kita.

Mga katropa, mga piyane kita sang Zanton Gold Coffee Mix. Nga kung sa diin may kapi ka na, naka-energize kag may glowing radiant, healthier skin ka pa. Yari na ang pinakabago nga kapi sang Yes to Health Incorporated, ang Zanton Gold Coffee Mix. Ang perfect blend sang kapi nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen. No, may mga antioxidant nga makabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health, mga katropa. Ang Zanton Gold Coffee

sakit ay mapipit. Oras na god mag-reset pinaagi sa pag-inom sang Zanton Gold Coffee Mix. Himo sa premium coffee kag perfect blend sang glutathione, collagen kag mangosteen. Or glutathione kag collagen, mangosteen, turmeric, spirulina, mga katropa. Mga ingrediente nga puno gid sang health benefits. So sige na pakigbatuan sini mga kabyanan ang fatigue, no? Kag ginapabaskog sini mga kabyanan ang focus. Gina-enhance mga kabyanan ang skin radiance kag elasticity. And of course, mga katropa, no, ginalimpyuhan kag gina-detoxify ang lawas, no, sang maayo nga pamaagi. So sa aton nga mga katropa nga mahilig mag-inom sang kape, tinga man indi naton pagpilion tuod ang kape nga healthy. Siyempre wala sang iban ang Zanton Gold Coffee Mix, ang kape nga hindi lang nami ang sabor kundi makabulig man sa aton sini nga lawas. Makapaligoon mga kabyanan sang imo nga resistensya, wala ini sang side effects. May Zanton, malunggay, spirulina kag ahos, mga natural nga sangkap nga makabulig batok sa mga nagkalain-lain nga mga balatian. May glutathione kag collagen para sa himsog kag hapsay nga panit mga katropa. Kapi nga konsa din nagkapi ka na, nag-ayo pang imo nga lawas kag nagwapa ka pa. Kapi nga makaatipan sang imo lawas kag kaanyag mga kaabyan. Siyempre mga katropa, ang Zanton Plus Coffee Mix, ang Zanton Gold Coffee Mix, mabakali na mga kabyanan sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Naparios ang Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Super K Drugstore, o kag sa iban pa mga kabyanan nga mga butika nga ara sa inyo sini nga mga kabanwahanan, kabaranggayan. Pangitaon nyo lang mga kabyanan ang may tatak sang Yes to Health Incorporated. O ay pwede man ninyo mga kabyanan ma ma-add to cart, no, mga kabyanan, or pwede nyo man ma bakal online or ma-order online, no, pinagi sa aton sining official mga katropa, no, nga mga application kapareho sang Shopee kag TikTok shops. Pakitaon nyo lang ang Yes to Health 2011 para datanan yung mga produkto sang Yes to Health Incorporated. So muna mga kabyanan, no, hindi nyo git pagkalipatan nga mag-inom sang Zanton Gold Coffee Mix. Tilawan taman biya nga aton sini nga kape. Saka na miturn. Exciting Pilipinas. Good morning lang dira ako sa kay Lorna Margarita. Happy day mga katropa. Stay safe all staff and the personal watching from Sambag 2, Cebu City. Labot kita sa Cebu mga kabyanan. Aton nga official Facebook live streaming na binigid sa kay Mama Lorna Margarita. Kapi na mga katropa, oh, sa tibuok kalibutan with Zanton Gold Coffee Mix. Amo na ya Ma'am Lorna. Ang iyagaligi na kapi mga kabyana, no, amo ang Zanton Gold Coffee Mix. Sige, padayon na lang, no, nga pag-inom sang Zanton Gold Coffee Mix mga katropa. Well, banwad rin sa aton nga pagpangalagad, no, sa mga kauturan naton nga mga nagapamati subongaga. Ang iban din mga katropa nagahimos, nagadulo jogging. Jogging lang abi.

0: O iban din mga kabyanan, nagahimos, nagakino man mga kabyanan kay mapadulong sa aton sininyo mga simbahan. Okay, siyempre mag-attend sila sa first mass. Karon naman sa second mass. Basta naman karon sa hapon nga pag-attend sa misa mga katropa. Halo lang gid ka mga kabyanan kag
1: good morning.
0: Ayon. Well, banwadri sa aton sininga pagpangalagad sa subong nga mga tinion. Padayon karon mga katropa nga ginabantayan sa aton sininga pag-asa. Ang ining tropical depression nga si Luis. Now mga kabyanan nga kung sa diin ulihi ini karon nga nasiplatan sa 355 kilometro sa nasidlangan nga bahin sang Dait, Camarines Norte. Kahapon nga adlaw or kagabi, Agosto 1 mga katropa. Dala sini sang bagyo mga kabyanan ang kabaskugon sang hangin nga nagalabot sa 45 kilometro kada oras. Kag may pagbugso mga kabyanan nga nagalabot sa 55 kilometro kada oras. Ginabantayan karon nga magapabilin ini sa kadagatan ang bagyo. Pero wala sa gihapon ginadula sang maaton sini nga pag-asa ang posibilidad no nga mas nagalapit pagid ini makabyanan ukon magalandfall sa bahin sang Northern Luzon. Sa subong mga kabyanan no may ara na sang naka sulod sa signal number 1 ang mga masunod nga lugar amo ang Polillo Islands, eastern for eastern portion sang Camarines Norte, Dait, Talisay, Paracali, Jose, or Jose Panganiban, Kapalunga, kag Vinzons. Northern portion sang Catanduanes, ang Pandan, Karamuran, Bagamanok, kag Panganiban mga katropa. Amo na karon ang mga mga lugar nga naka sulod na sa signal number 1 sa sining tropical depression nga si Luis. Mga kaabyanan. So balantayan dugang sining mga impormasyon kay magadikit ini siya no based sa ton sining satellite image nga ginalantaw sa karon kon ginatamdan mga kabyanan nga magapalapit ini siya no sa kilid sang aton sining pungsod, tapos mga kabyanan magabalik siya daw nagakurba lang siya mga kabyanan no o kon magakurba lang siya magabalik man siya mga kabyanan, pero hindi gid siya mag totally ha. Based lang ini ha, sa aton sining ginalantaw o kung ginatamdan nga live nga mapa mga katropa.
1: Exciting Filipinas!
0: Hindi man gid siya totally nga magalandfall gid sa aton sining mga kadutaan sang aton sininga pungsod no kay magabalik man siya mga katropa, daw nagkurba lang siya, daw nagdikit lang siya gamaya. So magapalayo ini siya mga kabyanan no sa palaboton nga Martes nga adlaw no, daw mo giniyang iya sininga pag kwan sini no pag bunggo di sa kilid kag magabalik dayon siya mga katropa pa tunga naman mo no? Kaga dalayon naman siya nga magalusaw no mga katropa. Pero hindi kita maghatag sang kumpiyansa kasi may posibilidad mga kabyanan nga basi magadakko, magasulod gid siya balahaw. O kun magadikit gid siya mga katropa. No, sa aton sining ano ni tawago? Sa aton sining kadutaan. Amo gid ina mga kabyanan ang mga balantayan, no? Kay hindi taman mapaktan, no? Depende sa dalagan sa sining bagyo. O ining si Tropical Depression Luis, mga katropa. No, para nga ti may baluan man aton mga kabyanan, no? Ang mga direksyon, ang mga dalagan sa sining bagyo. Mga katropa, ti syempre kinahanglan aton nga magbantay, magmonitor sa mga balita, gag mga impormasyon. Itutok lang kamo sa official Facebook or website, no, sa nga aton sining DOST Pag-asa. Kag mangindiri man sa aton, no, sa bahin sa nga XFM Rojas. Kay from time to time magahatag kita, mag-update kita mga kabyanan sa dalagan sa sining bagyo o kon ining to, tropical depression nga si Luis, mga kaabyanan. Oh, sa aton nga mga kautoran, ha, hindi ka mo maghatag kumpiyansa. Kung if in case sabi nga magabubo man ini mga kabyanan, ti kinanglan taman nga mangin preparado kita, no, sa patag sang mga kalamidad nga nagaabot diri sa aton nga pungsod, mga katropa. Mangin preparado kita sa pag-atubang sa mga unos o kung mga pagtilaw sa aton nga kabuhi, mga katropa. So amuna, no, halong lang gid kamo kag dapat kinanglan suno sa aton yung mga responders gani. Dapat may gubag kita nga mo nang magahatag, mga kabyanan, sang kaligun kag paghatag sang madasig, no, kag makakuha na, makasiling naton totally preparado gid kita, mga kabyanan. Sa aton nga mga kabyanan, no, nga mga tagpalamati, o labi na gid kay Mami Herosa Mayo, good morning. Or Manny Herosa Mayo, mayong aga sang Domingo, katropang Mike, live from Agkabugaw, Kwartero Capiz. O sa mga nagapamati dira sa may bahin sang barangay Agkabugaw, Mayon ka or Kwartero Capiz, labi na gid kay Sir Manny Mayo. Kay Ma'am MGD, katropang Mike, nakabugtaw ko pero matulog ko liwat. Super katugnaw. Naka-like at share naman siya subonga, mga katropa. Sige, tulog lang daliwata. Yahoo! Patukara lang dahil mong monitor. Si Ma'am MGD, no? Salamat sa pagpamati kag pagtutok man always. Sa dugang naton nga balita, mga kabyanan, kapon ganing adlaw, no, nakaguwa na, no, mga katropa, matapos nga nakapiansa mga kabyanan si Senator Bongo. No, mga kaabyanan, so muna gani, no, sa aton nga mga kaabyanan, sa aton nga mga katropa, pilatong nangin na piyansa, no, mga kaabyanan, sa yasini nga kaso labo to 1 million pesos. Para lang mga kabyanan nga ti makaguwa man, no, si Senator Bongo or Senator Bongo si Senator Bong Revilla Jr., no, mga kabyanan. Siyempre mga kabyanan, kay may kaso ini siya, mga katropa.

Deng pamangkot dire sa daya Senator Rodante Marcoleta. Makagwa man sila balaihan. Kung matagaan man sila sang tiyansa mga kabyanan. No, nga makagwa. Tisunod rin mga kabyanan, no, sa pahayag, no, ni Senator Bongo, ni Senator Bong Revilla Rader. Si Bongo man yung kasulod sa akin, yung ba-ba yaman. Sunod rin sa kay Senator, or sa kay Anay Senator Bong Revilla. Ngayon hindi pa tapos ang away, no, ni Anay Senator Bong Revilla. Bisan nga nakapiansa ini mga kabyanan sang 1 million kapesos para sa iya temporaryong kahilwayan mga kabyanan sa kaso nga malversation, no, mga kabyanan may kaangtanan sa 92.8 million ghost flood control projects sa bahin mga kabyanan sang Pandi, Bulacan. Disono sa kay Ombudsman Jesus Crispin Remolia. Nagapabilin ang obligasyon ni Revilla nga bayaran ang 124.5 million civil liabilities nga ginhatag ukon hatol ukon sintensya sa iyang actuital sa kaso nga plunder mga kabyanan, no, may kaangot man sa pork barrel scam mga katropa. It was included in this judgment to actuital in a plunder until now. The money has yet to be returned to the government, no? Suno diri sa kay Remolia mga katropa. So gintagaan man mga kabyanan sang pagtamod sang ombudsman nga dapat bantayan sang Korte Suprema ang mga kaso o kon ang mga kaso nga may aras sang civil aspect. Pariyo mga kabyanan o kung labi na gid, no, kung dako nga pundo mga kabyanan nga dapat ibalik sa aton sini nga gobyerno. Sang 2018 o kung tuig 2018 gin basura mga kabyanan sang Sandigan Bayan ang kaso nga plunder, no, batok sa kay Revilla. Bangod sunod rin mga kabyanan nga igabalik, no, mga kabyanan ang kwarta nga kapin sa 124.5 million kapesos sa aton siningan National Treasury mga katropa. Kaupod na Revilla sa kaso ang iyaanay nga Chief of Staff nga si Richard Cambe kag ang negosyante nga si Janet Lim Napoles. Kaga kaupod niya, no, o kung iya nga kabaro nga akusado sa multi-billion pesos pork barrel scam mga katropa. Namunabi, no, kay hindi gid makalalantaw, mapatos gid, no, mapatos gid. So muna mga kabyanan, te, ano na karon? Kaya napasakaan sang kaso, nakagwa bangod kay ti, nakapiansa mga katropa. Si alias Pugi, no, mga kabyanan, ukon si Bong Revilla. Si Anay Senator Bong Revilla mga katropa. So, amo na, no, sa nasiling tanagi nahatagan sang Sandigan Bayan mga katropa sang 3rd Division ang bill application ni Anay Senator Bong Revilla para sa kaso nga
malversation through falsification of public documents. Angot sa payag, ghost flood control projects sa Pandibulacan. Wala man mga kabiyanan, ginhatagan sang ang bill application sang iya kapareho nga akusado nga Sanday Brace Hernandez, GP Mendoza, si RG Dumasig, si Amelita Huwat, si Juanito Mendoza, kag si Cristina Pineda. Wala sila mga kabiyanan ginhatagan o kun wala sila mga katropa ginpahanugutan sang Sandigan Bayan, no? Nga makapiansa na pareho sa kay Senator or kay Anay Senator Bong Revilla Junior mga kaabyanan. Exciting Filipinas. So ari na ni siya sa gwa, no? Tawhay na ni siya sa karon pero hindi man gyapon ah. Bangon gani mga kaabyanan na kwan man ni, no? Bangod gani man mga kabiyanan nga nakapiansa siya, abi niya mangin hilway man siya. So, suno man sa report no mga kabiyanan sang Malacañang nga ginarespeto Manila ang mga nanging desisyon sang Sandigan Bayan sa temporaryo nga pagkahilway no kay Anay Senator Revilla. Tisono ini sa kay Palace Press Officer kaga PCO Undersecretary Claire Castro. Ngayara sa mga prosecutor ang pahanugot no kung ano ang nagakadapat legal nga tikang o kung remedyo. Og mga kabiyanan no may kaangot sa ginpagwa nga resolution sang korte. Gintagaan man karon sang igtalupangod ni Castro nga dapat magadaog ang layin kaga masunod sa maayo nga proseso kag pagresolba sang kaso mga kaabyanan. So temporarily nga liberty o kung na temporarily liberty lang ini ni Revilla matapos nga nakapiansa gani no sang 1 million pesos para sa iya sini nga kaso mga kaabyanan.

Samtang sa dugang naton nga balita, mga katropa, Pinoy si Ferrer, mga katropa, nga napatay sa Black Sea conflict. Nagsaka na, mga kabyanan, sa tatlo. Suno sa aton sininga DMW. Ini, mga kabyanan, ginakumpirmar no, sa Department of Migrant Workers o kung DMW nga nagsaka na, mga kabyanan, sa tatlo ka numero sa mga Pilipino nga seafarers ang mga napatay bangod sa nagapadayon nga tensyon sa Black Sea sa tungas ang Russia kag Ukraine. Exciting Pilipinas! Disunod rin sa ginpagawa nga report, mga kabyanan, sang BMW o kon sa kay BMW Secretary Hans Louis Kakdak nagalabot, mga kabyanan, sa 236 ka mga Pilipino seafarers nga sakay sang 17 ka barko ang naapektuhan, mga kabyanan, sang kinagamo sa bahin sang Northern Black Sea. Di magluwas sa tatlo, mga kabyanan, ka mga napatay. May 15 ka mga nagkalapilasan. Isa ang missing. Samtang 217 naman ang gindeklarar nga nakaluwas, mga kabyanan, sa mga insidente. So, sa nangin pahayag man ni Kakdak, mga kabyanan, ang 89 ka mga naapektuhan nga si Ferrers ang nakabalik na sa pungsod Pilipinas. Kalakip ang mga pila ka mga nagkalapilasan na mga katropa. Sa karon wala pa ginatumod sang DMW kung saan o napatay ining tatlo ka mga Pilipino ng mga marino. Di kadungan sini, mga kabyanan, ginmando man sang DMW ang mga ship owners kag mining agencies nga igabaylo sa mas luwas nga lugar ang mga Pilipino seafarers nga yara sa Northern Black Sea, mga katropa. Kaluluoy man sang ila sini nga mga nadangtan, mga kabyanan. Oo, matapos to, mga katropa, nga nagbaka-baka ita pagtuon para makasakay sa barko, mga kabyanan. Napangiti amo ni ang natabo, no, mga katropa, may mga something one gid, no, may mga bangod sa tension sang iban nga pungsod, mga kabyanan. Ti pati sila iya mga nagkaladalahig, mga katropa. Sos, maluoy ka. Tama nyo na ina nga gera, no? Maluoy man kamo sa mga tawo nga ti wala sang animuhi, no? Sa sining inyo da nga inaway. Samtang sa dugang naton nga balita, China nagapatigayon man, mga kabyanan, sang naval kag air patrol sa Scarborough Shoal, mga katropa. Yamon niyo, nagpatigayon sila sang Joint Air kag Naval Combat Drills ang People Liberation Army Southern Theater kaman sang China sa palibot sang Baho de Masinloc o kon Scarborough Shoal, mga kabyanan. Suno sa Beijing, katuyuan sini no nga pabakuron ang preparasyon sa ilang sang ilang ahubon agod maprotektahan ang ila sini nga ginaangkon sini nga teritoryo sa West Philippine Sea, mga katropa. Samtang nagpatuman man ang China sang panibag-ong pulisiya sa pagdumili sa hindi otorisado nga mga pagpangisda pagmina kag iban pa nga mga aktibidad sa lugar. Alam mo niya dapat ang pagatutukan, mga kabyanan. No, okay daw, mas nagalawig, mas nagalala nagid ang sitwasyon, mga katropa. So nang mahimo sa aton sininga pungsod,
Ano ang mahimo sang gobyerno sang pungsod sang Pilipinas? Puro na lang kita ni pabugal galit di. Exciting Pilipinas. Puro na lang kita galit diri palapaw sugid. Exciting Pilipinas. Nga wala man galit mga kabyanan ginasunod. Kung ano man ang mga dapat pagasundon mga kabyanan. Okay, kung naton nga lang tawon mga kabyanan, ti amo na gid ni nga grabe na gid mga kabyanan ang ahig-ahig sa aton di sang China mga katropa. Okay lang man gyapon para sa aton. So, balantayan man mga kabyanan nga mga balita dugang diri sa aton sini karon nga pagbalik man mga katropa. Kumusta hon ta man mga kabyanan, ko ano mga nangin update sinio sining isa ka 17 anyos nga babayi nga nadulaan gid sang kabuhi mga kabyanan matapos nga nakuryente dira sa may bahin sang Barangay Dumulog, Rojas City. Exciting Pilipinas. Samtang top 1 most wanted person sa municipal level nagsungka sa bahin sang President Rojas Municipal Police Station. Exciting Pilipinas. Mga dugang paginaton nga balita, mga pila ka mga fishing boats nadakpan man sa illegal nga pagpangisda sa kalalawran nga sakop sa Banwa sang Panay. Exciting Pilipinas. So, muna mga balantayan mga kabyanan, kagduga nga balita. Kagapon mga kabyanan, may ginkasaman nga isa ka drug by bus operation. Ang mga katapos ang aton nga Philippine Drug Enforcement Agency. Naging kadakop to mga kabyanan sang pila ka mga individual sa isa ka balay dira sa may bahin sang Barangay Punta Tabok, siyudad sang Rojas. Base ganito sa kay Kapitan Buen Biyahe mga kabyanan. Ginwarningan ta na kamo pero wala gid kamo naguntat. Nagasigi kag nagapadayon sa gihapon kamo. Oh, kaya nga aton mga otoridad wala nagakatulog mga kabyanan sa pagbantay no sa mga illegalista naton nga mga kauturan. Kapareho na lang sa paggamit sang illegal nga droga. Pagbaligya sang illegal nga droga. Isulihi mga kabyanan, matuipanis ang pila naton ka mga kabataan, no? Ilabi na gid sa mga estudyante. Mga katropa, anong matabo? Kasi magulo engage, no? Ang ipabalon sang ila sini nga mga ginakanan, instead na ibayad sila sini nga tuition no, kung mga balayaran, no? Kung pila pa ka mga fees sila sini nga pulutuan. Ibakal na lang nila ni sang droga. Para nga ti may gamit-gamiton sila, may luluroon sila mga kabyanan. Ay, maluoy ka Santa Maria Garapon di Santissima Santimoso, no? So, amo na mga kabyanan, no? Sa aton nga mga katropa, dapat kinanglan sa aton man nga mga ginikanan. Ayaw nyo man siguro nga pagpabayaan ang inyong mga kabataan nga mag-engage sa kapareho sini. Oh, di ba?

0: even mga kamianan nga ti amo ning mga nagakalatabo, no? Ang aton sining mga awtoridad di niya magpabaya mo, no? Sa pagbantay mga kamianan sang kalinong kagatawhay diri sa aton nga syudad kag probinsya sang Capiz. Iyan mo na mga kabiyanan, sana siling tana, uloon tatan nyo na sa pag-engage sa illegal ka droga para mga kabiyanan nga hindi man kamo o pagdakpon sa ngaton ng mga otoridad, ay makontra ninyo mga kabiyanan nga magsali kamo kay ilin-engage na kag why man sang pamangkuton, no, mga katropa, kung ding ka mo gakuha. Sinong inyo sininga source of drugs? Oh, di ba? Kung dakpon gani ka mo, dayon nyo puhar man. Labanan mga nagapuhar, pamilya man sang sining mga pila na itong mga kauturan ng mga dorogista. Oh, di ba mga katropa? Sa kaangot sini nga balita mga kabiyanan, sa sining isa ka 17 anyos nga dalagita. Nga isa ka senior high school student mga kabiyanan nga napatay matapos ginaligar na kuryente sa kural nga human sa barbed wire mga kabiyanan nga yara nga may ara sang live wire. Di, sa impormasyon naton nga nabaton mga kabiyanan, taknala stress kahapon sang hapon, no, dira sa may bahin sang Barangay Dumulog, Roja City mga katropa. Sa impormasyon, no, mga katropa nga naibaluan nga nagasandig ang ining babae kag nagapahuway-huway, no? Kay bangod na kapoy, kay nagadulo jogging ini siya mga kabiyanan. Apang sa wala ginalauman, hinali na lang ini nga nagkurog, no? Hinali na lang ini nga nagkurog-kurog, no? Sa iya sini ginapungkuan nga siminto nga pulungkuan mga katropa. Nga amo niyang gintunaan sang iya sini nga kamatayon. So karon padayon pa man sini ang imbestigasyon mga kabiyanan para nga sa pagpakigangot man sa tag-iya sa sining sa sining indie safety nga pagbutang sang kuryente sa ila sini nga kudal. May ara bala mga kabiyanan sang pag-subtune? May ara bala sang lapses sa pamunuan? Sang sining natundan mga kabiyanan? Gimbutangan dira iya sang live. Hay, butangin lang man tuod sang live pero dapat kinanglan mangin safety man sa seguridad sang aton sinipila ka mga kautoran kiti bye-bye na daya mo. Ara kita ya sa bye-bye mga katropa. No, nga kung sa di madamo daya sa mga tao o kung pila ka mga kwan nga padulong dira sa lugar, kani mag-cooperate man ang ining natundan para man, no, matagaan man si nagkaigo nga hostisya ang nangin kamatayon sini mga kabiyanan sang sining 17 anyos nga dalagita mga kabiyanan. So mo na, no, sa aton sini nga mga katropa, tuga sini nga mga balita, mga impormasyon. Bantayan nyo lang sa aton man iya nga pagpanumbalik diri sa bahay niya sang XFM Rojas mga katropa. Kindly standby.
1: XFM. Mix FM.
2: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya uminom ako sa Sanfon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sanfon Vitamin C.
2: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa ipagig ko sa mabatian ko nga Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Teh, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dyan.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sanfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sanfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Sanfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Sanfon Gold Herbal Tea
10: sa mga butika.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Legali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si Mama nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang itkis sa kleros ang nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dayong diretsyo.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain,
4: symptoms persist. Consult your doctor.
2: Pagpili sa mga buti ka.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
2: XFM. Xanthon Plus Gold.
6: Ako gali si Maya.
7: May cyst ko sa ovary. 3cm na gali.
6: Try ko gid inom ang Xanthon Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
2: Xanthon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Xanthon Plus Gold. Sa mga butika. Xanthon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
9: Good thing may Xanthon Gold Coffee Mix.
8: Maluwas na manamit gid.
9: May free collagen.
8: Ang guta tayong kapa.
2: Xanthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
10: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Xanthon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Xanthon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
11: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Chronic pain?
16: Ang sakit.
2: Mag-sister pain.
16: Muscle fever.
2: Acute pain.
16: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
16: Mag-sister pain.
2: Tanggalang pain. Fast and safe.
16: Sister pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sister Pain.
2: Mabibili sa mga butika.
17: Mga katropa, exciting dito!
18: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roha sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropa leta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo Sa mga gustong magpasakop, siguruhon lang na nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pa ang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikanungkatuig nga radio anibersaryo. Isa kapagpasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo!
4: Katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino, XFM.
19: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Oras sa Pilipinas, alas sa 5:11 na, diri sa aton nga pala tuntunan ang ini nga programa, ang builogid nga ginadulong sa inyo sa premium D3 soft gel capsule nga may aras sang Power Trio sang Virgin Coconut Oil, Vitamin D3 kag Malunggay Oil mga katropa, no? Ginaproteksyonan ang inyo sini nga lawas pinaagi sa pag-inom sang pinakabag-o kag epektibo nga suplemento sang the superior kag power ultimate trio, no, mga katropa, epektibo nga bulong sa subong nga panahon sang ubo, sipon, hilanat kag trangkaso mga katropa, no. Ang vitamin D3 makabulig absorb sang calcium kag phosphorus nga importante agud mamintinar ang mabaskog nga tul-an kag ngipon, no, makabulig man agud malikawan, no, ang bone disorders kapareho sang osteoporosis kag nagasuporta ang vitamin D3 sa healthy muscles kag nerve function, mga katropa, may neuroprotective properties ini kag nagasuporta sa brain cells activity, mga katropa. Ang soft gel capsule nga may Power Trio Premium D3, mga katropa. A quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Exciting Pilipinas.
0: So antes kita magpadulong mga kabiyanan sang aton sini nga pila ka mga balita kag mga impormasyon diri sa aton nga palatuntunan. Mga katropa, mayong aga lang anay sa aton nga mga live viewers, sa mga nagapamati diri sa aton nga palatuntunan. Si Toto Valdison Escalada nga nagtulo TikTok. Nami gali si Toto Val mag TikTok mga kabiyana, no. Tinga no lang nga daw sinakaan daw sinipat kabayo. Si Agosto 24, no, mayong pagtutok lang. Agosto 24. Oh, ti sa 24 guro birthday mo to ay. Good morning Linda sa imo. 1 million lang ang piyansa, dapat 10 million kay dako ang gingkawat nga kwarta halin sa flood control projects. Mo gani man, oh. Oh, si Manilin Villar Basa, good morning. Si Tristan Wyatt Golay, kay Tay Musok Bering kay Sir Eric Bering. Karon galing Sir Eric, ha. Eh wala signal to sa amo ni. Nina, smart lang to ang mabulubaskog. Antes kita magtalakay sa dugang naton yung mga balita mga kabiyanan, good morning mandira sa kay Ma'am Hilma Inyon Bantes. So, dira sa may banwasang Panitan Kapis. Nakatutok si Ma'am Hilma Inyon Bantes sa Subungaga mga katropa. Salamat gid ma'am, kag God bless gid ra sa imo. Para sa tuwa naton yung mga balita mga katropa, no, kag mga impormasyon kuhaon naton ang report sa aton sini nga patrol. Kamusta ba mga kabiyanan ang pag-monitor, no, sang kalinong kag katawhay sang aton sini nga syudad kag probinsya sang Kapis mga katropa. Mga back-to-back accomplishment, no, sang aton sini nga mga pila ka mga kapulisan man, no, mga kabiyanan, kamusta ho naton? Diri sa aton nga palatuntunan mga kabiyanan. Ara na si Katropang Elmer sa piyak nga linya mga kabiyanan. Okay, no, si Katropang Elmer, no, kamusta nga aton sini nga balit mga kuano, mga impormasyon, no, mga balita, no, diri sa aton sa palibot sang syudad kag probinsya sang Kapisman sa mga pulis kag hospital report man.
1: Live report. Live report. XFM. Police report. Police report.
2: Good morning, Katropang Michael. Subong sa aton sini nga mauturan yung mga pinalagang atag palamati nga nagatutok subong aga. Sa aton sini nga mga natipon nga mga balita sa padayon nga pagmonitor sa Kalinog kag Katawhay, sa Bilog nga siyudad sa Ruas kag probinsya sa Capiz. Sa balita naton sa may banwa sa Panay wherein arestado man ang mga tripulante matapos nga nadakpan sakto nga nagapatigayon sa illegal nga pagpangisda o kon ining ginatawag nga troll sa banwa or sa kalalawran nga sakop ya sa banwa sa Panay sa tinalikda nga alas 10:15 sa nga aga sa nga Sabado nga adlaw. Kilala ini nga mga nagladakpan nga Sanday alias Bobby 58 anyos, amo siya ang boat captain kag kaupod sining mga crew nga Sanday alias Gabriel 48 anyos, alias Alan 18 anyos, alias GC 18 anyos man kag Charlie 51 anyos, lonsay mga residente sa barangay Gugo Istansya Iloilo. Nakakuha sa pag-inakop sa mga tripulante ang isa ka motorbangka nga nagabalor sa 200,000 pesos, isa naman ka diesel engine nga nagabalor sa 120,000 pesos, fishing net complete accessories ang nagabalor naman sa 100,000 pesos, kag subuman na mga nagkasari-sari nga mga isda nga ginabulbanta nagdangat sa 50 kilos nga nagabalor naman sa 5,500 pesos. May kabugusan tanan nga nakuha sa ngaton sini nga mga otoridad nagalabot sa 425,500 pesos ang mga nakumpiskar sa bantay dagat graya sa may banwa sa Panay. Sa karon yara na ni sa kustodiya sa Menro LGU Panay ang mga nakumpiskar nga mga kagamitan para sa nagakaigo nga disposisyon samtang ining mga tripulante nga nagkaladakpan ang nagapangatubag naman sa Municipal Ordinance 03-02 Series of 2003 o kon ining ginatawag nga Municipal Ordinance or Illegal Fishing draya sa may banwa sang Panay. Sa dugang na tondring balita, banwa naman sang President Rojas, voluntaryo man niya nagyasungka sa tondring mga katapos sang otoridad, isa ka lalaki nga ginakabig nga most or top one most wanted person sa banwa iya sang President Rojas. Di kilala ini nga akusado sa kay Elias Jun yara sa legal nga pangidaron kag residente man sa nasambit nga banwa. Gaga pangatubang sa kasong pagbayular sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ining isa ka ginakabig top one most wanted person nga nag-surrender sa mga otoridad. Nagapabilin pa ni karon sa bakin sa nga President Rojas Municipal Police Station ang ining akusado kag natalana naman nga iga turnover sa Court of Origin na. Sa dugang na tondering balita kahapon nga adlaw sang hapon, isa naman ka madinalagon nga drug bypass operation ang ikandak sang aton sini nga mga katapos sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Aklan kag Capiz, no? O sidina arestado diri ang apat ka mga persona nga nagapatigayon sa patsisyon sa amuman nga lugar wherein nga sabakin niya sa Casanda Street, Barangay Punta Tabok, Rojas City. Yung kilala diri katrapang Michael ang mga nagkaladakpan nga Sanday alias Ralper or ining si Ralper Hamilya, no? 43 anyos. Amo ni siyang ginakabig nga subject person. Amo ni mani ang caretaker sa muman nga lugar nga ko si din ginagamit bilang drug den sa ang pila ka mga drugista nga nagapadulong dra sa nasambit nga lugar. Residente ina sa Katropa Michael sa Barangay 9, Rojas City. Kaupod sini ang nadakpan nga Sanday Marlene Caputero, 48 anyos or 41 anyos rather. Presidente ya sa nga Barangay Undoy, Ibisan, Capiz. si Mark Malvino, 32 anyos, residente sa may barangay Dayaw, sakop sa siyudad sa Roas. Sumuman si Delphine, no? Or Romeo Delphine, 43 anyos, residente naman sa barangay Kudyan, sakop ya sa Banwas ng Ibisana. Na-recover siya pa ginakop sa sining mga nagladakpan ang siyam tanan kamang sachet sa ginapatihan illegal nga droga. Kagmera naman sa nga kabugaton na ginabulubanta nagalabot sa 15 gramos. Kagmera sa standard drug price nga 102,000 pesos. Kag na-recover man sa paginakop ni Ralper ang ining 500 pesos nga by bus money. Sa karon nagapabilin ini sila sa kustodiya sa nga Philippine Drug Enforcement Agency para sa nagkaigo man nga disposisyon kag natalana naman nga pagapasakyaan sa kaso sa pagbaylar sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2000 eh daw. So far, katrapapay kailangan mo sinangaton sining mga natipon, yung mga balita sa padayong nga pagmonitor sa kalinong katawai sa syudad, kagbilog na probinsya sa Capiz. Sa dugang sining mga balita, bantayan na lang sa programong Busay, dreaming upon sa 106.5 XFM Rojas. Ang inyanay ng mga balita, ang builogin nga ginadulong sa inyo sa indikalidad ng produkto sa inyo, Stohal Incorporated, ang Turbo Dietary Food Supplement for Men, ang mira sa maka kag Clabuwas ka herbal extract na popular gin sa South America nga nagapakusog, nagapabagsik kag nagapataas man sa individual level sa aton sini nga lawas. Sa mga Mr. Dera, gamita yun ni 30 minutos antes maglabing-labing sa kamisis, magtumar sa gid lamang kapsula, sigurado mas manamig, mas mabako din yung relasyon kag imong performance sa inyong quality time. Turbo Dietary Food Supplement for Men, sulig ka kung nakaturbo ka. Mabakal din sa pinakamalapit kag suki ninyo ng mga butika sa inyong lugar and pwede man magtukar sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, inisi katropang Ilmar Estimar ang katropa mo.
1: XFM Police Report. Police Report. Live Report. Live Report.
0: Nabatian mga kabiyana ng aton nga patrol. Sa gindulong sining mga balita kag mga impormasyon nao nga nagakalanabo diri sa syudad kag probinsya sang Capiz.

0: sa Antoinette Capihan Med Section, sa kay Eileen Capihan Fish Section, tara sa kay Rhea Fish Stand, Sogi Ig Supply Poultry Section, sa Juicy Dress Chicken, kaga kami go tara security guard sa personnels sa Bagsakan Center, kay Harry and Roy kag RJ, kay Rosalinda Antonio sang Otanan Section, Leopoldo Revise o Revisi Otanan Section man, Sir Johnny Capulso da sa Luktugan at Lawan Lunoy Paradahan, Chris Carinderia Rallied Street in front of DTC, Lini Di Pedro dira sa Erica Frozen Products, Maria V. Baltar owner sang Relipan and Ukay Ukay, Jeneline Asuncion, no, Marjeline Frotstand, Erosa Di Penyu dira sa Absidy Eatery, Jonathan Felipe Terminal, Juan Potato, kay Bridge Hanger, kay Mary Ann De La Gracia, kay Toto De Lojero daw, Glenn Panes, no, sa Arvin Eatery and Insurance Company, Peter Delphine da sa may Sea Oil, and of course kay Mary Rosa Langorayan, kay Fim Bulilan, kay Eduardo Napoli, kay Sir Edison Bisorio, kay Melanie Akako, kay Marcelo Uwada. Madamog nga salamat sa inyo pag-upod kag pagtutok diri sa aton nga palatuntunan kay Sir Kagawad Richard Saplan Anoche sa Barangay Sibagwan, Roha City. Madamog nga salamat sa pagtutok kag kay Tay Danny Di Martin. Sa patrol, si Katropang Elmer Istimar. Kapod ko sa technical side, si Katropang Jason Anonoy. Ini naman ang inyo alagad, inyo nga anchorman, Katropang Michael Inuslay. Para sa 106.5 XFM Roa City, Capiz. Katropa mo, exciting!
1: Good morning!
2: XFM XFM
3: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Nico Delphin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo.
5: Sa aking call center agent.
4: Burmig, ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
5: Ibagay niya epekto sa akong sang Sister Pain.
4: Nagsigda, sige din madulang pagsakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
8: Mga katropa, XFM!

0: Galing?
1: Yes, to help!
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide! Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Magandang pakikinig sa atin pong lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito na naman po yung likod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong po naturopathic practitioner. Makakasama naman ang live dito sa atin pong programa. At syempre, katuwang po natin mga kaibigan, atin pong Yes to Health Incorporated at ang atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. So mga kabayan natin dyan, na lagi pong tinatamaan ng mga infections, pangangatawan nila, either viral or bacterial ba yan, or fungal infections. Nako, yun naman kagad yan ang atin pong ultimate trio, mga kababayan, ha? Para makasigurado na ang atin pong pangangatawan ay mabigyan natin ng panangga laban sa iba't ibang uri ng infeksyon na maaaring puminsala sa atin pong pangangatawan. Samahan po yung mga likod sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagpapadala yung pong mga text messages. Ang ating po numero 0969-609-6545. At syempre, makakasama rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang pakikinig po.
4: Isang maligayang pakikinig sa lahat po natin mga kababayan sa buong Pilipinas. Syempre, na nakatutok sa ating pong programa, araw-araw po yan, ang The Secret of Health. Pag-uusapan na naman natin ang mahahalagang information na makapagpapaganda ho ng estado ng ating pong kalusugan. Ako po si Doc Algie at tuloy-tuloy po tayo sa ating pong talakayan ngayong pong araw na ito.
3: Sa mga kababayan po natin, ano? Iniimbitahan din po namin kayo na bisitahan at puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta, mabigyan po kayo ng health assessment, complete dietary guidelines, modification of your diet. Diyan sa clinic po natin mga kaibigan, Yes to Health Clinic natin, ay pagkakaloob natin ito ng libre, ha? Sa mga kababayan natin na matagal nang nag-iinda ng kanilang po mga karamdaman, iba't ibang uri ng sakit mga kaibigan ang iyong nararanasan at iba dok, sabang-sawa na sa pag-inom ng mga gamot, ano? Mm-hmm. Na para bang hindi nabibigyan ng improvement yung kanila pong kalusugan. So, itry nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para mabigyan po ng solusyon ang inyong pong mga karamdaman, ha? At i-like nyo po, i-follow ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. And i-follow nyo po at i-like ang Facebook page po natin para updated po kayo sa atin pong mga promos, sa atin pong mga bagong produkto, at ganyan rin sa mga announcements po natin mga kaibigan, ha? Pwede rin kayo mag-post dyan ang mga inquiries po niyo or mga mensahe na naisip pong ay paabot sa atin pong kumpanya mga kababayan, ha? At huwag niyong kalimutan, ha, mga kaibigan, na laging tumutok dito sa programa po natin. At pwede rin kayong makahilo-bilo sa programa natin sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga mensahe. Baka meron kayong mga pagbati dyan or mga inquiries about your health. Text nyo lang po yan sa atin pong numero 0969-609-6545.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Hotel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Bisitahan, puntahan ang ating mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon, complete health assessment na ipagkakaloob ng ating pong mga alternative consultant dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Open po tayo ha, Linggo hanggang Biyernes po yan mga kaibigan. At araw-araw eh nandyan ang atin pong mga alternative consultant, mga health consultant sa atin pong Yes to Health Clinic na gagabay sa inyo, especially sa inyo pong mga karamdaman na yan po ay unti-unti nang mawala sa inyo pong pangangatawan mga kaibigan. Yes to Health Clinic, may bilhin rin dyan lahat ng atin pong mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Secret of Health, Health Info.
3: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na functional ang atin pong pangangatawan mga kaibigan. Ha? Especially to all women out there, itong topic natin is mas nakapokus sa inyo mga kaibigan. No? Isa sa pinakakaraniwang karamdaman na nararanasan ng mga kababayan, ito pong pagkakaroon ng yeast infection mga kasama. No? O sa Pilipinas na itala na 80% ng mga kaso ng fungal infection ay dulot po ng isang klase ng yeast infection, tinatawag po na candidiasis. Atin pong ikonsulta kay Doc Algie kung paano po nabubuo o saan ba nanggagaling itong ganitong uri ng sakit, Doc.
4: Okay, ang isa sa pinakaraniwang kondisyon na dahilan sa punjay ay yung tinatawag nating yeast infection. Mm-hmm. Ano? Kilala ito sa tawag na candidiasis, na ito po ay maaring makaapekto sa lalamunan, sa bibig, hanggang sa ating dugo at maging sa utak. Ano? Subalit ang pinakakaraniwang naapektuhan o biktima ng ganitong karamdaman ay ang mga kababaihan. Ito ay kadalasan na nakikita sa kanilang mga sex organs o mga ari, ano, na nagdudulot ng tinatawag na yeast infection o vaginal yeast infection. Ang fungus na particular na nagiging dahilan nito ay yung Candida albicans na pinakakaraniwang sanhi po ng yeast infection. Nagkakaroon po ang tao nito lalo na sa mga kababaihan kapag yung balance ng ating immune system at saka yung microbes o mikrobyo, kasi ang ating katawan ay punong-puno ng dalawang uri ng mikrobyo, pwedeng good or bad bacteria, ano, na ito ay pwedeng pag hindi naging balanse, pwedeng dumami o itong tinatawag nating fungus na Candida albicans. Maari pong sanhitin yung pagkakaroon ng hormonal imbalances at paghina ng ating immune system. Mga karaniwang symptoms po na pagkakaroon nito ay ang mapangangati, yan, na most commonly ay inireklamo ng ilang mga kababaihan, yung pamumula at pamamaga sa apektadong bahagi at paglabas ng hindi normal na malapot na likido sa ari ng isang babae at pagkakaroon ng bitak o sugat sa apektadong bahagi. Yan po yung nagiging resulta sa mga tinatamaan ito. Ang mga sanhi po nito ay yun nga sinabi natin kanina, Candida albicans, isang uri ng yeast or fungus na pwedeng nagiging mas mapanganib. Unang-una sa lahat kapag gumagamit tayo ng antibiotic na hindi naman dapat, yung hindi prescribed, kasi alam niyo antibiotic eh pwedeng makabuti, pwedeng makasama kung hindi tama ang paggamit ito. Kaya ngayon tinatawag nating antibiotic resistant microorganism ay siyang pinangangambahang dahilan ng maraming hindi magamot-gamot na infeksyon. Kaya mga doktor, pag kailangan mo ng antibiotic, resitahan ka at di ka makakabili ng antibiotic kung walang reseta. Mm-hmm. Ganun po kasi katindi kapag nagkaroon ng hindi balancing paggamit po nito. Pwede rin kapag nagbubuntis dahil may pagbabago sa hormone balance, pagkakaroon ng diabetes. Mostly, mga kababaihan, ang isa sa mga signs that they are developing diabetes ay pagkakaroon ng pangangati sa kanilang mga private parts. Mm-hmm. No? Pag immunocompromised tayo or meron kayong hormone replacement therapy na nagdudulot ng hindi balancing level ng estrogen sa katawan, ano? Paggamit ng mga vaginal douche or vaginal spray na pwedeng makapatay sa balanse ng normal bacteria sa ating pong reproductive area, okay? At sabi ng iba, meron daw nakukuha sa pakikipagtalik, pero ito naman po ay hindi pangkaraniwan. Mm-hmm. So, ano yung mga symptoms na pwedeng maramdaman na pwedeng nagsasabing baka meron ka na kayong yeast infection or candida albicans infection? Pwede yung pangangati ng ari or mainit na pakiramdam sa ari ng babae, lalo na habang nakikipagtalik at kapag umiihi, parang mainit na papaso, ano, nai-irritate kapag umiihi at nakikipagtalik. Pamumula na ng vulva area do sa ating ano sa ating ari, ano, pagkakaroon ng vaginal rash at pag-agos na malapot na malakeso daw na likido mula sa ari ng isang babae na paminsan-minsan ay mayroong hindi magandang amoy. So kinakailangan pong pasuri po ninyo yan sa isang doktor. Ang mga sintomas ng complicated na yeast infection, pwedeng pagkakaroon ng sobrang pamamaga at pagsusugat sa palibot po ng apektadong bahagi. Pwede rin pagkakaroon ng higit sa 3 infection in a year. Just imagine. Grabe. That, paulit-ulit. Ano? Mm-hmm. At pagkakaroon po ng other kind of fungal infection at pwedeng yung diabetes ay patuloy na hindi nakokontrol. So yan yung mga ilan po, ano, na madali namang malaman na palatandaan kung kayo po ay pwedeng nagkakaroon nito lalo sa ating mga kababaihan.
3: Mm-hmm. Observahan niyo yung mga symptoms ng mga kaibigan at kung ano din, ano, yung mga probable factor na maaari po makapag-trigger ng ganitong uri ng sakit. Na yun yung first and foremost na dapat niyo po maiwasan para hindi nakapitan ng ganitong uri po ng mga sakit, mga kababayan, ha? At kung ikaw ay nakakaranas na ng ilan or halos karamihan sa mga symptoms ayon, mga kaibigan, eh mas maganda magpakonsulta na kagad, doc, ano? Pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa lugar po ninyo or pwede kayong bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic para mabigyan po, ano, ng sakto o karampatang lunas ay yung inyo pong mga karamdaman, mga kaibigan. Or pwede pong simulan nyo na yung pag-inom ng atin pong mga produkto, especially yung atin pong Ultimate Trio, mga kaibigan, na very beneficial siya lalo na sa pagpatay ng mga fungus, mga ano na yan siya, mga infection, ano, sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Kaya sa mga kasamahan po atin dyan, especially sa mga kababaihan po, ha? Pero kahit lalaki pwede makaranas ito, pero hindi sa kanilang mga, ano, sex organs, ano? O pwede sa lalamunan or pwede sa ibang parte ng pangangatawan. Basta kadalasan talaga na nakakaranas ito is mga kababaihan po. So mas magdobli ingat sa atin po mga kababaihan na maaari kayong makakuha, ano? Or maaari po kayong makapagkaroon ng ganitong uri po ng sakit, mga kababayan, ha? Huwag po kalimutan yung atin pong mga product, especially yung ating Ultimate Trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, at ang atin pong Premium D3, ay napakalaki po, mga kaibigan, ang naiutulong sa pagsugpo ng ganitong uri po ng karamdaman. Kaya puntahan na. Sige, Dok.
4: Kasi nung unang panahon, pag may sugat ka, langis ng nyug ang nilalagay. Yun, oh. Ang langis ng nyog ay may lauric acid, may monolaurin na nakakatulong para patayin yung mikrobyo. Ano? Proven na yan sa mga pag-aaral at lalo na yung mga fungal infection. Kaya noong panahon, pag may makakati, sugat, nilalagyan nila. So, nandun yan sa ating Premium D3, concentrated form of lauric acid. Meron pa siyang moringa seed oil. So, kung meron kayong na mga ganyang problema, yung pag-inom nito araw-araw, at yung paglalagay din ng oil na nandoon sa loob ng soft gel ay pwede rin gawin kung meron pong problema ng ganito. So, marami siyang pwedeng gawin sa mga may ganitong klase ng problem.
3: Ayun, so mga kababayan natin, ha? So, yan, ang atin pong mga produkto, makakatulong yan ng malaki para sa ganitong uri po ng sakit. Habang tayong patuloy sa mga kababayan natin, if meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
1: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang bago!
6: Ako si Cathy, tapos kung naglabahalos, hindi ko namabuhat ang kutsara kapag kumain. Ramdam ko ang sobrang pananakit at pangahap na take ako ng Premium D3. Balik ulit ako
5: mas
6: sa
5: nervan. Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika para laging healthy. Uminom araw-araw ng Sunzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
7: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sunzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang...
5: Sunzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Sunzone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus, pati na mga bakterya. Sunzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Sunzone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika.
2: The Secret of Health.
3: Balik pa tayo mga kaibigan sa ating programang The Secret of Health. Meron po kayong mga tanungan, just text lang sa ating numero. At yung pong text line 0969-609-6545. Balik po tayo doon, no? Doon sa tema po natin. Itong candidiasis or yeast infection na talagang karamihan sa mga kaibigan din natin. Nararanasan po ito, no? Ang... ito naman ay walang pinipili po mga kaibigan. Pero merong mga tao na mas mataas yung probability nila na makaranas ng ganitong uri po ng karamdaman. Lalong-lalo na pagka po hindi balanse yung hormones sa iyong pangangatawan. Naitala na yung pagtaas ng estrogen, isang klase ng female hormones sa katawan ng mga kababayan, ay nakakapag-contribute ng pagtaas ng panganib din po ninyo sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman. Ano? At yun nabanggit ni Doc kanina, ano? Yung mga diabetes na hindi nakokontrol. Dahil yung sugar pala, Doc, at yung masyadong maraming asukal sa atin pong dugo, mga kaibigan. Yan pala yung paborito ng mga, ano, mga fungus, mga kaibigan. Mas mabilis makapagparami ang mga fungi sa iba't ibang parte ng pangangatawan po natin. Lalo na pagka masyadong elevated yung atin pong sugar level. Kaya nga dapat namomonitor po ninyo, dapat lagi pong nakikip in check yung mga glucose, blood glucose, para po hindi kayo magkaroon ng mataas na panganib sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng sakit. At kabilang pa dyan, yung paghina ng husto ng immune system ng isang tao. Ano? Syempre, pag mahina yung immune system mo, makakabuelo ng husto. Ano? Yung mga microorganism sa iyong pangangatawan, yung mga virus, mga bakterya, mga fungi na yan, walang nagano sa kanila eh. Walang mga sundalo kung magano na nagko-control sa kanila, mga kaibigan. Ano? Kaya nakakapagparami at nakakapagbigay ng perwisyo sa iba't ibang organs sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Ha? So, dapat po maiwasan natin yung ganito pong uri ng mga factor na maaaring magpataas ng panganib ng isang tao sa pagkakaroon ng candidiasis or tinatawag po na yeast infection, mga kaibigan. At yung huwag niyo pong kalimutan, ano, na uminom palagi araw-araw ng atin pong Premium D3 dahil ayon po sa pagsusuri ng mga eksperto, mga kaibigan, no, yung VCO na sa Premium D3 po natin ay meron po yan siyang mga katangian bilang antifungal, mga kaibigan. At tumutulong po ito sa paggamot ng yeast infection o candidiasis sa katawan ng isang tao. Naglalaman din po ito ng lauric acid at monolaurin na yun po yung nag-alter ng wall ng microbial cell. Minsan kasi, Doc, hindi yung mga microbio sa atin pong pangatawan, matindi yung ano nila, yung protection din nila. Ano? Hindi basta-basta na pe-penetrate ng atin pong immune system. Kaya nga minsan, yun nabanggit nyo kanina, Doc, ano? Nagiging resistant yung mga virus or mga bacteria or fungi ba yan dahil sa ganung ano nila, ganung katangian po nila.
4: Oo, kasi yun yung challenge sa mga gumagawa ng pamatay mikrobyo, yung paano mabibreak yung barrier na nagpo-protect sa isang particular microorganism. Okay? So may mga yan ang pinag-aaral nila, and one of the best talaga na pwedeng gamitin is yung nandun nga sa mga katulad ng VCO. Kaya mas maganda talaga na usually gagamit tayo ng mga ganun, no.
3: Okay, kaya sa mga kababayan po natin, ha, huwag niyo pong kaligtaan na uminom araw-araw ng atin pong premium D3. Isabay niyo na rin po, mga kaibigan, ang atin pong Santone Vitamin C bilang pagpapalakas or pag-boost ng atin pong immune system. Since yung immune system naman natin, talagang yan yung work talaga niya, ano, napuksain, palabasin, ano, patayin yung mga mikrobyo na yan na pumapasok sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha. At ang atin pong Santum Plus Gold, na meron po yan siya mga content, isa na dyan yung garlic, ha, na very ano yan siya, na malakas yung kanya pong kakayanan or katangian po niya na i-control at puksain din yung mga mikrobyo na pumapasok sa atin pong pangangatawan, mga kasama, no? So para sa kompleto na protection sa atin pong pangangatawan, uminom po, mga kaibigan, ng Ultimate Trio. Yung tatlo na yan, mga kaibigan, i-combine po ninyo yan. Ang pag-inom, Doc, ng Santone Plus Gold is at least 1 capsule 3 times a day sa mga kabayan natin. Pero depende pa rin sa sitwasyon ng kanilang katawan.
4: No. Mm-hmm. Maganda na yung 1 capsule 3 times a day. Especially kung meron kayong mga nararamdaman na sa tingin ninyo kailangan ng suplemento, mas maganda na po yun. At doon naman sa mga talaga medyo mataas yung level ng kanilang problema, pwede nyo i-double, 2 capsules 3 times a day.
3: Ayun.
4: Yung mga medyo bata pa naman, wala pa masyado, up to 2 capsules, okay na po yun.
3: Okay, ha? So, ayan, sa mga kabayan po natin, at huwag kayong magpapawalan yan, mga kaibigan. At meron kayong laging stock po yan dyan sa inyo pong tahanan, ano? Kasi kahit sino pwede po makainom yan, basta nakakalunok na, no, ng mga capsule or soft gel form. At napakabilis lang naman itong i-take, mga kaibigan, ha? So yun, ha, sa mga kababayan po natin, para bigyan ng kumpletong protection ang atin pong pangangatawan, ay uminom parate ng atin pong Ultimate Trio. Yan po yung mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong lugar, maging sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyong lugar.
8: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan,
9: sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel,
8: Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
10: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Yes to Health Clinic, puntahan po, mga kaibigan, para po mabigyan ng lunas, mabigyan po ng kasugutan ang matagal nyo ng iniinda na mga karamdaman. Kung matakot na magpakonsulta, mga kaibigan, no? Dahil po sa pagpapakonsulta, dyan naman po natin nalalaman, dyan po nadidiskubre yung mga nakatago pa na karamdaman sa atin pong pangangatawan. Mahirap naman maghula-hula. Minsan, Dok, yung iba, kay Dr. Google umaasa. Which is, mahirap po, mga kaibigan. Kasi minsan yung symptoms na naramdaman nyo, pag ginugel nyo, nako, ang dami na makikita ng mga causes.
4: Kaya minsan makikita mo, depressed na, stressed na. Anong nangyari? Tiningin ako yung symptom ko sa malala pala. Kaya huwag pong ganun. Kasi maraming factors para malaman mo kung gaano katindi ba yung problema. Karamihan ng nararamdaman natin, nutritional deficiency that are commonly pwede po siyang i-prevent or i-treat using only food and nutrition. Kaya nga, yun yung lagi nating ibinibida dito eh. Kung may suplemento, may sustansya sa pagkain na sapat, eh, hindi naman tayo basta-basta magkakasakit. May iwasan natin yung mga common lifestyle related na disease.
3: Mm-hmm. Yeah. At sa mga nutrition na yan, mga kaibigan, dyan dumidepende yung lagay ng atin pong kalusugan, mga kaibigan. No? Kung kompleto yung nutrition na nakukuha po ninyo sa mga kinakain po ninyo at ganoon din sa mga tinitake po ninyo ng mga suplemento, ay maaari po natin maiwasan ang sandamakmak ano, na mga karamdaman na maaari pong lumabas sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan. No? Tulad din itong isang texter natin, Dok. Ano? Basahin ko lang si Ma'am Maria ng Sambales. User po daw siya ng product natin. 1 year na. At nire-request nga niya no, na magkaroon tayo ng clinic doon. Ano? Pero tingnan po natin. Ano? Sambales, Dok.
4: Sambales.
3: No? Malapit-lapit siguro. Pinakamalapit sa ano, Isabela. Or pwede rin sa Quezon City. Pero Sambales, wala po tayong Yes to Health Clinic dyan, mga kaibigan. No? Ang sabi po niya, Dok, eh, magaling na ang fatty liver ko at okay na ang cholesterol ko. Ang cyst ko na lang at problema sa sugar ang pinoproblema ko sa ngayon. Uy, magandang ano po ito, no? Magandang balita, ha?
4: Nakausad na kayo.
3: Mm-hmm.
4: Kailangan pang anuhin, tuloy-tuloy para mas lalong maging okay yung kondisyon ng kalusugan.
3: Oo.
4: Kasi ang pagaling naman kasi, pinaka-importante, nag-change for the better.
3: Mm-hmm.
4: Kahit na yan ay dahan-dahan, basta siguradong magbabago.
3: Mm-hmm. Yun po, mga kaibigan. Magandang improvement sa inyo pong pangangatawan. Ano? So, yan. Kaya, Ma'am Maria, magandang balita po yan, ha? At ituloy-tuloy nyo po yung pag-take, ano? Especially nung atin pong Ultimate Trio, nakakatulong yan ng malaki para sa inyo pong mga cysts, ano? Mga bukol-bukol sa inyo pong pangangatawan at ganoon na rin sa inyo pong sugar, no? Para mabalanse yung sugar level sa inyo pong pangangatawan. Ganoon din sa mga kabayan natin, nagsasuffer, ano? Sa iba't ibang uri ng karamdaman sa kanila pong cholesterol, sa kanila pong liver, yung atin pong Premium D3. Very beneficial po yan para sa inyo, mga kasama, no? Ayun, matagal na taas-baba yung kanila pong cholesterol, yung kanila pong triglyceride sa pangangatawan. Nako, mga kaibigan, Premium D3 ang solusyon dyan, ha? Napakalaking tulong po yan para sa inyo, mga kababayan. At yung fatty liver din, Dok, ano? Marami na sa mga pasyente natin na pumunta sa ating pong clinic ang nagpapasalamat din. Kasi yung mga sobrang taas ng SGPT nila, sobrang taas ng SGOT, after ilang months, ano, yung iba nga, isang buwan lang, Dok, ano, malaki na yung pagbabago sa kanila pong pangangatawan.
4: Oh, kasi hindi naman pwedeng hindi magbabago kung babaguhin mo din kung ano yung pinapasok mo sa katawan. Kasi ganun lang naman yun eh, ang katawan natin nagkakaproblema kapag sobra o kung kulang.
3: Kung kulang.
4: So, kung alin man dun sa dalawang yun, ay may solusyon, mga kaibigan. Kaya kung may fatty liver kayo, hindi mahirap yan, basta maging masunurin lang kayo sa tamang paraan ng nutrisyon at tamang gamutan.
3: Mm-hmm.
4: Oh, kasi huwag niyong tiisin, yung iba kasi pabalik-balik lang yung fatty liver, eh ganun din lang naman yung lifestyle nila. Di ba? Na ano sila, na-stress sila, hindi sila gumagaling, even they are taking maintenance for so long. But the problem is yung mismong personal na pag-comply nila sa basic health requirements na inihingi ng ating katawan para maging healthy.
3: Mm-hmm. Ayun na, sa mga kababayan po natin, ay kinakailangan merong cooperation, ano? Yung napakahalaga, mga kaibigan, na kooperasyon, hindi po operasyon, na mga katawan, kundi kooperasyon, mga kaibigan, para mas mabilis mag-improve yung kondisyon ng inyo pong karamdaman, ha? Okay, sa mga kababayan po natin, huwag niyo pong kalimutan, ha? Bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta at makapabigyan kayo ng complete health assessment dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Okay, Dok, nako, napakabilis ng atin pong oras. Wala naman tayong oras, ha? Baka may maiwan ka, Dok, na mensahe sa atin pong mga avid listeners.
4: Pasalamatan lang natin talaga sila, lalo na yung nag-appreciate ng atin pong mga produkto, yung mga sumusunod doon sa mga naririnig nila dito. At ngayon ay nagbabago ang kanilang kalusugan for the better. Salamat po sa inyong pagtitiwala at sana ipatuloy kaming pakinggan sa ating programa hanggang sa susunod na mga araw na darating. Ako po ang inyong Banday Kalusugan, Dok. Algie Bakla. God bless and sana po ipagkalooban tayo ng malusog na katawan.
3: Thank you, Dok. Ayan po si Dok Algie Bakla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner. At itinong inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. Masamang talaga paalam mga kaibigan hanggang sa araw ng bukas. Sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan. Magkarinigan po tayo at magkasama-sama mga kababayan. Magandang araw sa ating pong lahat. Ayon pong dalangin, ang Panginoon Uwam kapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
11: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
12: Yes to Health!
13: Hala, ka-exciting!

0: 9568. Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
1: Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit.

0: Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, excited!

Oras sa Pilipinas, alas 6:08 ang ining oras, ang builog nga ginadulong sa inyo sang M. Luwilier, ang tulay ng pamilyang Pilipino.

Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita. Express Balita. Headline.

0: Headlines.
1: Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad sang Roas kag probinsya sang Capiz, nagapalayag na ang Express Balita. Subong adlaw sang Domingo, Agosto 2 tuig 2026. Sa aton nga mga headlines. Sa balita lokal, kusina sang isa ka balay sa siyudad sang Roas nasunog bangod sa nag-leak nga hose sang LPG.
2: Senior citizen na pilason matapos bumunggong ginamaniho nga pick-up sa poste sa Panay.
1: CPPO naka-record sang anum ka mga wanted person nga naaresto sa sulod sang isa ka semana nga operasyon.
2: Media proficiency firing activity ginpatigayon sang Capiz Police Provincial Office.
1: SSS Western Visayas ginklaro ang pagsulundan sa UPLEP program para sa ilang mga qualified members beneficiaries.
0: Headlines.
1: Sa national news, kay Tano ginpanginwala nga nagpangabay sang ceasefire kay Lacson.
0: Headlines.
2: Mga nagakita sang 50,000 kada bulan ginapa-exempt sa income tax.
1: Sa international news, Hamas ginapahayag nga nagpasugot sa kompleto nga pagbungkag sang armas sa Gaza.
0: Headlines.
2: Sa entertainment news naman, SB19, labing unang Filipino act nga nagperform sa Lollapalooza Music Festival sa Chicago.
0: Headlines.
1: Sa sports news, Hindilyn Diaz ginhiwat ang world-class weightlifting competition sa Pungsud.
0: Headlines.
2: Sa balita sa ikaing lawas, sa pagpakigupod sa maayo kag malain ng mga tawo may epekto sa imong pangunauna kag ikaayong lawas sa suro sa mga eksperto.
0: Headlines.
1: Sa business news, kita sang pagkor nagnubo sang 26.64%.
0: Headlines.
1: Kaglito na kita karon sa paghatag sa mga kaundan sa aton nga magin panglinyada nga mga balita. Kaupod sa inyo nga mga newscasters, ini si Katropang Michael Inuslay.
2: Kaaga ko naman si Katropang Joy Banagudos.
3: Express Balita.
4: Express Balita.

0: Partially born ng isa ka balay matapos nga nasunog ang kusina nga porsyon sini bangod sa nagleak nga hose ang LPG tank sa Villa Carmel, Barangay Baybay, Roa City. Pasado alas 5:00 sang hapon sang tinalikdan nga Hulyo 30 tuig 2026. Ginapanagiyahan ang balay ni Jerry Villarina, residente sa nasambit nga lugar, sandig sa impormasyon nga nakuha sang XFM Rojas. Ginapayag sang tagiya nga tuyo kuntani nga magluto sang itlog ang iya sini nga 11 anyos nga apo nga ni Jerry. Apang ginaligar, hinali na lang ang nag-ibwa lang kalayo gikan sa hose sang LPG nga ginapahayag may leakage. Marasig naman nga gimbuliganan sa mga kaingot balay sang tagiya nga palungon ang kalayo. Kagilayo naman nga nagresponde makatapos sang Roja City BFP sa lugar. Apang indeklararang insidente nga fire out upon arrival.
1: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
2: Sa madugang nga balita lokal, pilason ang isa ka senior citizen matapos aksidente nga bumunggo ang ginamaneho sa nga pick-up sa poste sa bahay sa Barangay Tanza, Panay. Tak na last 10 ang gabi sa tinalikdan nga Hulyo 30, 2026. Ginkilalang driver sa pick-up kay alias Jonico, 70 anyos, isa ka retired police kag residente sa Barangay Lanod, Sinay Siyudad. Sa nakuha ka impormasyon sa XFM Rojas sa lugar, nagikan sa isa ka birthday party sa Barangay Mongbong ang biktima, apang wala sini matalupangdan nga sala ang dalan nga iya ginasubay bangon nagdiretso ini sa direksyon padulong sa Banuas ang Panay. Pagabot sa lugar, natulugan ang driver, rason nga naglapaw ini sa pihak nga linya dasang dalan kag nagbunggo sa duha ka poste sang Capelco. Bangon sa mabasko nga impact, nag-angko na sang mga minor nga gasgas ang biktima sa iya lawas. Sa karon yara na sa stable nga kondisyon ang mga senior citizen, samtang padayon naman ang padayon ang imbestigasyon sa mga awtoridad angon sa nagluntad nga aksidente.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Naglabotanan sa Siam ang nag-record nga aristo sang Capiz Police Provincial Office sa sulod sang isa ka semana ang operasyon sa mga kapulisan humalin sang Hulyo 20 tuig Tubtob Hulyo 26 tuig 2026. Sandig sa datos ang Capiz Police Provincial Office Weekly Accomplishment Report nga ang Siam tanan ka mga naristo ang lunsay ginakabig nga other wanted person. Kalakip sa mga nadakpan ang apat ka mga persona nga may apat ka mga separado nga sa apat ka mga separado nga operasyon sa pagbayolar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kung sa din nagdangat naman sa 18 gramos ang illegal nga droga nga mayaras ang standard drug price nga nagalabot sa 122,400,000 pesos nga nakumpiskar nga sa mga kapulisan. Apat naman ka mga individual ang mga nagkaladakpan sa pagbayular sa Republic Act 10591 o kung Law on Firearms and Ammunition Regulations Act nga kung sa din anom tanan ka mga armas luthang ang na-recover. Samtang anom naman ka mga armas luthang ang voluntaryo nga gin-surrender sa mga otoridad. Sa piyak nga bahin, 51 naman ka mga membro sa mga CTGs ang voluntaryo nga nag-surrender sa mga kapulisan. Sunod rin nagpatigayon nga nagsungka sa mga otoridad ang among mga individual bangod madugay na nga wala sang padulungan ang ila nagakaigo kagkaangay nga pagpatalang lamang sa ila sa mga nagakalatabo. Dugang pa nga mga sa mga nagkaladakpan ang mga tripulante nga may anom ka mga separado nga operasyon sa pagbayular sa illegal nga pagpangisda nga kung sa din nagdangat naman sa 1,695 pesos nga balor sa sakayan pandagat kag mga kagamitan ang mga nakumpiskar sang mga otoridad.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Sa tapadugang nga balita lokal, nagpatigayon sa media proficiency firing activity ang Capiz Police Provincial Office para sa mga miyembro sa media sa Camp Teodorico C. Apil sa Barangay Lanot, Roja City sa tinalikdan nga Hulyo 30, 2026. Ang nasambit nga aktibidad ang may katuyuan nga mapabakod ang hibalo kag abilidad sa mga media practitioners angot sa husto nga pagdumala sa armas, firearms safety kag responsable nga paggamit gamit sang mga iniya. Naibaluang ang amu aktibidad ang kabahin sa mga tikang sang Capiz PPO, agad mapaligon pa ang maayong relasyon, koordinasyon, kakooperasyon sa tungas ang Philippine National Police kag media. Ginpangunahan ang nasambit ng aktibidad ni Police Colonel David Katsumbo Jr., Provincial Director sang Capiz Police Provincial Office, kaupusanday Police Major Rachel Garnica, Public Information Officer sang CPPO, kag Police Lieutenant Jesse Limana, SWAT Team Leader. Sa piyak na bahin sa hubo naman sa mga katropa, nagpasakop sa nasambit ng aktibidad sanday katropang Joven Anisco, katropang Zaldi Aguiab Jr., kag katropang Elmer Estemara.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Ginklaro sang Social Security System Western Visayas may kang tanan sa ila kwalipikado nga mga miyembro nga sarang makabaton sang 2,000 pesos sang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o kun Uplift program sang National Government. Nibaluan nga ang SSS isa sa mga talatapan nga sarang naka-disburse sang 2,000 pesos para sa mga kwalipikado nga miyembro sini. Sa pagpagkikangot sang XFM Roja sa kay Mr. Amil Hinova, tagpamaba sang SSS sa Western Visayas, ginglaro sini nga kung sino nga mga membro sang SSS ang sarang makabaton sa nasambit nga mga ayuda. Suno sa kay Hinova nga klaro ang kwalifikasyon sang membro nga kwalipikado sa ayuda amo ang mga masunod. Dapat na employed ang membro sa pribado nga kampanya kag nagasweldo sini nga hindi maglapaw sa 20,000 pesos. Dapat lakip ka sa community-based monitoring system o kon CBMS sa Philippine Statistics Authority o kon PSA. Dapat nakahulog sa contribution sa at least makaisa subong 2025 o kon 2026. Dapat mayara sa SSS online portal account ang membro nga kung sarili nakarehistro ang imo disbursement account. Ginklaro man sini nga kwalipikado ang isa ka membro nga kung mayara ini sang disbursements account sa ilalom sang SSS portal antes ang April 2026 apang kon maglapaw na ang nasambit nga bulan hindi na kwalipikado ang membro nga pagabaton sang ayuda. Sa piyak nga bahin ginalauman sang SSS subong adlaw sang Hulyo 31 nga i-download ang inog disburse sa ilang membro gani pwede na nga ma-check nga kwalipikado nga membro sa ila account sa nasulod ng 2,000 pesos nga ayuda. Matandaan nga sandig sa anunsyo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga wala ang mga kwalipikado nga mga benepisyaryo ang mga baton sang cash assistance kasunod sang ila kategorya. Kalakip ang bulanan nga 2,000 pesos para sa mga kwalipikado nga near poor o kung low income household sumalin sang Hulyo tubtob Disyembre 2026.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Mga katropa, mga balita lokal ngayon yung nabatian ang builog ng gradulong sang Xanthon Vitamin C. Ang Xanthon Vitamin C ang isa kanan acidic o kan alkaline-based vitamin C nga nagabulig. Agad nga mapabaskog o kan mapabakod ang imo immune system. Ginabuligan man ang imong lawas nga mapakigbatuan ang mga viruses kag mga bacteria.
0: Sa balita nasyonal, ginpainwala ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano nga nagpangabay siya sa siyang ceasefire sa kay Senator Ping Lacson. Ini ang may kangtanan sa post ni Lacson sa iya ex-account nga sa diing ginpamalibaran niya ang hirit nga ceasefire matapos nga ibulgar sa mga maanomalyang infrastructure projects sa Taguig City nga balwarte ni Cayetano. Hayag ni Cayetano nga hindi niya hindi sa iya naghali ng tinaga nga ceasefire kung sa diin sa iban nga senador. Matapos siya ang istoryahon sa pila ka mga ini kag pahanumduman sang nahimo nga pag distract sa trabaho ang away nila ni Lacson. Diretsahan man nga ginakusaran ni Minority Leader Lacson ang nagahimo sang kikiki o ang kuyog kaso kag kulong. Ginsiling ni Cayetano nga baliwala sa iya ang himuon nga investigasyon basta mangin patas lamang ini amo ang concern niya sa pila ka mga mamalidha.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Sa atong katapusan nga balita nasyonal, ginadusoan na Senate Senior Deputy Majority Leader JV Ejercito nga i-exempt sa tax ang mga mamumugon ka mga empleyado nga nagakita sang tubtob 50,000 kada bulan o kon 600,000 kada tuig. Sa Senate Bill No. 2341 nga gindihon ni Ejercito, tinutuyo sini nga himuon nga mas dako ang take-home pay sang minilyon nga mga mamumugon nga Pilipino sa tunga sa padayon nga pagsakas ang presyo sa mga nagapangunang nga balak sa idalam sa ginaproponer nga hagna hindi na pagpatungan sang income tax sa mga individual nga mamumugon nga nagakita sang 600,000 halin sa karon nga 250,000 nga sweldo kada tuig sa idalam sa Republic Act number 10963 o kunang tax reform for acceleration and inclusion of contrain law. Pahayag pa ni Ejercito nga hindi lang iniisa ka tax reform measure kundi ang iniang para sa mga middle income earners nga nagatrabaho sang dunggano nagabayad sang buhi. Kag nagaamos ang dako sa ekonomiya sa pihak sang mataas nga presyo sang balaklon. Madamon sa mga middle class earners ang may magamay nga purchasing power bangod sa stagnant nga sweldo, padayon nga pagtaas ang inflation, nagasaka nga tax obligation samtang nagapabilin sila nga wala ginalakip sa mga nagabaton sang bulig halina sa gobyerno.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Mga katropa, mga balita nasyonal ang ginadulong sa inyo sang Zanton Plus Gold. Ang Zanton Plus Gold na mayaras ang high potency sang 100% natural herbal extract na gikan sa mangosteen, malunggay, ampalayag

0: Lord, kabahin sang kasultanan ang amat-amat ng pag-atras sa mga persa sang Israel gikan sa Gaza samtang nagapatigayon sang disarmament. Lakip sa mga plano ang pagtukod sang isa ka bago nga gobyerno sang Palestinian kag pagbutang sang International Stabilization Force nga magabulig sa pagmintinar sang seguridad sa lugar. Gintawag ni Trump ang kasultanan bilang isa ka historic agreement na naghatag ligwa sa kalinong kag reconstruction sa Gaza. Samtang gikumpirmar naman sa Hamas nga handa sila maghatag sa mga connections o kon concession para sa kaayuhan sa mga pumuluyo bangod nga sa ulihi matapos ang pagkapatay sang kag pagpilit nga pagbakwit. Apang ang pagpatuman sang kasugtanan ang magapabilin nga isa ka hangkat labi na gid sa pila ka mga opisyal sang Israel nga nagpabutyag sang indi pa magkontento nga mga kondisyon.
1: Express Balita. Express.
0: Mga katropang balitang international ang bilog ginadulong sa inyo sang Vision X Plus Soft Gel Capsule may aras ang lutein, beta carotene, vitamin E kag zeaxanthin nga sarangin makahatag sang nutrisyon sa inyo nga mga mata.

0: Kag sa ato naman balita sa Pataagsang Entertainment, nagpakigbahin sa mga laragway ang P-Pop Kings nga SB19 matapos nga naghimo sang kasaysayan bilang first Filipino act nga nagperform sa Lollapalooza Music Festival sa Chicago sa tinalikdan nga Biyernes, July 31. Gins-showcase ang grupo ang ila phenomenal nga performance pinagi sa pagkanta sa ilang mga hit songs nga Damn, Ginto, kag iban pa nga mga kaugalingon nga kanta. Ginkanta man nila ang bago nila nga single nga Lawless nga ginrelease pa lang sang tinalikdan nga Biyernes kadungan sang debut sa music festival. Mga katropa, ang balita sa entertainment, ang builog ng Redolong sang Clear Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad nga ipamper ang imo kagalingon gamit ang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap ang mayaras ang glotacogic, kag virgin coconut oil o kung VCO nga nagabulig. Agad nga mapunggan ang early signs sa skin aging o kung pagtigulang sa nga itong selula sa panit. Ini man nagabulig, agad nga mapaputik kung mapakinis ang nga itong supat gamit ang natural nga mga ingrediente ang mayaras sa Clear Skin Herbal Soap. Ini man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya na nga ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacogic Soap.
1: Balitang Sports. Balita sa Sports. Para naman sa balita sa Pataagsang Hinampang, preparado na ang labing unang Olympic gold medalist sa weightlifter nga si Hendelyn Diaz sa pagapatigayunon nga world class weightlifting competition sa pungsod. Ang HD left off ang official nga paghiwaton sa masunod nga bulan kag ini ang pagapanuhan ng Day Diaz. Kag-asawa sining nga si coach nga si Julius Naranjo. Tinutuyo sa nasambit nga tornillo ang mas labi pa nga pagkilala nga makilala ang sports sa weightlifting sa pungsod. Ginsiling man ni Diaz nga ini ang nagakaigo nga tion agod hiwaton ang competition matapos ang 5 ka tuig sang nakuha niya ang una nga bulawan nga medalya. Hiwaton ang kompetisyon sa maabot ng Agosto 15-16 sa siyudad sang Makati. Mga katropang balitang sports, ang bilog ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement Firmen. Meron isang maka kaglabo Huasca Herbal Extract na popular sa South America, nagapapagsit, nagapabaskog sang enerhiya, kanagapataas ang libido level sa lawas. Gaminta ini 30 minutos antes maglabing-labing kay Mrs.

0: Express Balita. Express Balita. XFM Health News.
1: Kaagad sa atin ang mga balita sa patagas ng ikaayong lawas. Mga katropa, sunod sa mga eksperto, ang nervous system sa tao ang hindi lang nagadumdum sa mga natabo kundi pati man ang mga tao nga perminato na kaupod sa adlaw-adlaw. Ang presensya sa mga tao nga mapinalanggaon kag masaligan ang mahimo magkapahaganhagan sa mga balatsyagon, makabuhin sang stress kag makapabatsyag sa imo nga luwas bisan sa simple nga pag-istoryahanay o kon pagpakita sang paghangop. Sa payak nga bahin ang perme nga pagatubang sa mga tao nga critical, manipulador o kung nagadala sang emotional nga kagamo, ang mahimo man magpataas ang stress kag magdala sang masubo nga kahimtangan. Ini mahimo magresulta sa kabalaka, kakapoy sa emosyon, kag iban pa nga mga negatibo nga epekto sa aton nga lawas kag panghuna-huna. Gani pa hanumdom sa mga eksperto nga importante ang maayong pagpili sa mga tao nga nagapalibot sa aton. Ang pag-angkon sang malinong kag positibo nga palibot, hindi lamang para sa maayong paminsaron, kundi para man sa maayong nga kahimtangan sang aton nga ikaayong lawas. Mga katropang health news, ang buhilog ang gradulong sang Zantone Gold Herbal Tea. Maraming ginang pag-inom sang Zantone Gold Herbal Tea matapos magkaon. Agon nga matunaw ang tanan nga kinaon sa aton nga tiyan. Ang Zantone Gold Herbal Tea ang himo sa malunggay, turmeric, kag cinnamon bark nga manggaranon gid sa health benefits. Ginpatamis maninis ang stevia nga nakitan sa pagtulunan sa mga eksperto nga mabalansa ang blood sugar levels kag ang insulin sensitivity sa aton lawas. Gani wala kabalaka ng mga katropa naton nga nagasup preher sang diabetes. Mayari maninis ang Zantones nga isa ka antioxidant nagikan sa prutas nga mangostina. Garing ka kasama nga toxic kag i-cleanse ang aton nga lawas pinagi sa pag-inom sang Zantone Gold Herbal Tea.
0: Express Balita. Express Balita.
2: Sa business news naman, nagnubo sa 26.64% ang kabugusan nga revenues sang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa unang anum kabulan sang 2026. Sunod sa PAGCOR, bangod ini sa paghina sang koleksyon gikan sa gaming operations. Umpisa Enero tub-tub Hunyo, naglabot sa 43.32 billion pesos. Ang nagsulod nga kita sa ahensya mas manuboy kumparar sa 59.5 billion pesos sa kapareho nga tion sa nakaligad nga tuig. Nagdubo naman sang 27.11% ang revenue salin sa gaming operations nga nagapanguna nga ginakuhaan sang kita sang PAGCOR sa 38.92 billion pesos halin sa 53.40 billion pesos. Sa first half sang 2025.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Sa foreign exchange rate update, nagikan sa Bankers Association of the Philippines ang US dollar ang may baylo nga 61 pesos and 56 centavos. Nagikan naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang Singaporean dollar ang may baylo nga 47 pesos and 94 centavos. Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 83 centavos. Euro may baylo nga 70 pesos and 80 centavos. Kag ang Saudi Riyal ang may baylo nga 16 pesos and 36 centavos. Mga katropa, ang business news kag foreign exchange rate update, ang buhilog ang gradulong sang Zantone Gold Coffee Mix. Yari na pinakabagong kakape sang Yes to Health Incorporated, ang Zantone Gold Coffee Mix. Ang perfect blend sa kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga antioxidant kag nagabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Ang Zantone Gold Coffee Mix, so mayaraman siyang natural and calming herbal ingredients, kapareho sang mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, Peter Gordo kon Marguso kag premium coffee nga puno sang health benefits, a perfect blend. Agad ma-refresh ang energy nga suporta sa ikaang lawas kag nagahatag sang natural glow sa palate. Enjoy a delicious cup of coffee that cares for your body with Zantone Gold Coffee Mix.

0: Express Balita. Express Balita.
1: Kaya mo yan to ang mga natipon ng mga balita ng buylog na ginadulong sa inyo sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Xanthone Plus Gold,
2: Xanthone Vitamin C,
1: Xanthone Plus Coffee Mix,
2: Version X Plus Soft Gel Capsule,
1: Premium D3 Soft Gel Capsule,
2: Turbo Dietary Supplement for Men,
1: Xanthone Plus Herbal Capsule,
2: Premium D3 Coffee Mix,
1: Xanthone Gold Herbal Tea,
2: Xanthone Gold Coffee Mix,
1: Cease the Pain,
2: Xanthone Plus Herbal Oil,
1: Xanthone Plus Herbal Soap,
2: Kaglare Skin Beauty Soap.
1: Mabakal sa suki ng mga butika sa inyong mga lugar, pwede nyo man gani ma-add to cart sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Maraming salamat sa mga nagupod sa subong adlaw sang Domingo, pitsa 2 na sa bulan sang Agosto, tuig 2026. Sa katapusan, ini ang inyong mga tagbalita. Ini si katropang Michael Inuslay.
2: Kag ako naman si katropang Joy Benagudos.
1: Kag ini ang
2: Express Balita.
3: X-F-M.
4: X-F-M.
5: Yes to health!
6: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
7: Magandang araw, kaibigan, at welcome sa...
8: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat natun kanon si ni Doc Leo?
9: Actually, may specific in Sir Jocel nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon ni mo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa atun sa niya calcium, dira sa leaf green vegetables or even magnesium, mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josil, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerde ng autanon. So kung manotice naton, Sir Josil, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, aragad per may mga madahon, kag biyerde ng mga autanon.
8: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa aton siningalawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar nimo mabatsyagan nga nakagwa na ang byproducts sang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gid ya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok nga karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imong sinigat yan.
10: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Xanthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Xanthone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
3: The Secrets of Health.
8: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, base hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busog yun bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon niyang duga. Mambal, ari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Xanthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Xanthone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Xanthone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
9: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Xanthone Gold Capsule timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan nga nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium kaga iban pagid nga mga mineral. Wisa sa balungay may ara sina nga mga mineral Sir Josil. Idugang nga pagid ang spirulina. Ang spirulina nagaangkon siya sa phycocyanin, isa ni siya ka antioxidant, anti-inflammatory and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagin ang pag-functionar sang aton sininga kurason. Ang garlic nga nagaangkon ni siya sang allicin o kung allicin nga may vasodilation benefit man ni siya Sir Josil. Nagabulig pa nami sa aton sining pag-circular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot. Kag may manami man Sir Josil nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride. Kag naga-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production. Nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
5: Yeah!
8: Mag-inom ka mo sang ultimate trio Santhone Plus Gold Premium D3 kag Santhone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang ka mo sa Santhone Plus Gold Premium D3 kag Santhone Vitamin C.
11: Santhone Gold Coffee Mix.
9: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung ga-inom ka sang Santhone Gold Coffee Mix, extraordinary ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila Sir Josil eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
3: The Secrets of Health.
5: Yes to Health!
12: Hala, ka-exciting!

0: plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
2: XFM. Mga katupa, exciting!
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
4: This is XFM 106.5, Roja City.
2: Mga katropa, exciting!
5: Mga katropa, exciting dito!
6: Mga katropa, sa ikaduha katuig na anibersaryo sang 106.5 XFM Roja sa siningab bulan sang Hulyo, liwat kita nga magahatag sang kasadya sa inyo. Balutayan ang aton katropaleta sa ikaduha katuig nga radio anibersaryo. Sa mga gusto magpasakop, siguruhon lang nga nagapamati ka sa 106.5 XFM Rojas. Naka-like, follow and share sa aton nga FB page. Kag naka-subscribe sa aton nga YouTube channel. Magdaog sa mga Yes to Health products, t-shirt, kag personalized radio halin sa XFM. Sa aton nga mga katropa, ano pang ginahulat mo? Magpamati na, mag-like, follow, share, kag mag-subscribe. Katropaleta sa ikaduhang katuig nga radio anibersaryo. Isa kapag pasalamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo.

0: Oras na! Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katropa, excited!

0: Mga katropang oras sa 106.5 XFM Rojas, Gisabugos nga Pilipinas, Lasay 50.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa
1: Bullseye!
2: Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon.
1: Bullseye!
2: Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM.
1: Bullseye!

0: Bullseye. Mayong aga mga katropa, nagapangalagad ng panibago naman ng edisyon sa palatuntunan Bullseye. Bullseye. Dari sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Nagapangalagad kita sa inyo, karunyad lao naman sa Domingo, pet sa dos na kita sa bulan sang Agosto tuig 2026. Kaupod kayo ng inyo sinailagad ako ang inyo anchorman, katropang Zaldegab Jr. Oy, good morning na mga katropa. Bangun na. Okay, aga naman eh. Oy, labi na gida sa may mga trabaho pa ya ha, sa subong adlaw, sa mga negosyo pa dira. O, syempre, sa mga magapanindahan gid sa subong at Domingo. O, kaga sa mga magapadulong madira sa ila sining mga simbahan, sa ila sining mga place of worship. Kumusta ka mo mga katropa? Kumusta nang inadlaw nyo kapon sang Sabado? Ayos man. Ayoy! O, hay, may nakapanglabagin man da? O, may nakapanghimos-himos sa sulod sang ila panimalay? May nakapaninlo? Okay man, siyempre ang Sabado. O, magamit tagin ang adlaw sa pagpanghimos sa sulod sa mga panimalay. Tamo? O, sa pag-trabaho sa mga household chores naton. Oh, so hopefully ha, ang nangin adlaw sang Sabado nyo kahapon produktibo gid. Oh, kaga syempre sa aton sini nga pagpangalagad. Ato na gina-welcome kag ginatamyaw gid sang isa ka good morning.
1: Good morning.
0: Ang aton sini mga katropa dira karon nga bugtaw na gid sa subong at ion. Ang aton mga katropa nga nagapamahaw na.
2: Yahoo!
0: Oh, ano pamahaw yuda?
2: Ayoy.
0: Anong nami pamawon subong aga haw? Eh siyempre laban-laban ni sa mga kultura natun. Ano pa mo? Mapaldo pa?
2: Ayoy!
0: Paldo pa kay man. Sang sanol na nagsildo mo sang Birnes?
2: Ayoy!
0: Ay for sure may bilin-bilin pa ni. Pero may mga iban gigita kuturan, no? Nagaswildo na lang para sa utang.
2: Ay,
3: oh, no!
0: Oh, di ba? Bato-bato sa langit. Tamaan. Magalit na kung magalit.
2: Ay,
0: oh! Oh, so, kung alang-alang gid sa buong budget, ay, pwede man magsulo sardinas, anay da.
2: Ay, ay!
0: Oh, kung na, hindi sardinas, pwede gid, ano eh, no, noodles.
2: Ayoy!
0: Oh, or hindi gani, ang pinotos da nga ugas tiyanggi.
2: Ayoy!
0: Oh, parisi lang niya da yun sang itlog.
2: Ayoy!
0: Diba, susyalan si Tuto Bal, hotdog with egg.
2: Ayoy!
0: Oh, sina all.
2: Ayoy!
0: O, oh, pwede man, ano ah, ng kanton eh.
2: Ayoy!
0: Yahoo! O, diba, pansit kanton ah. Okay, para may sabor-sabor man ang pamahaw, tada.
2: Ayoy!
0: O, pero kung bastante sa Gyapon, may swildo pa. O, sumungaga, nami ni Magtosino.
2: Ayoy!
0: Kaling kung maglibot kasubong sa merkado, bla, or sa mga malls, laka na blang pork tocino.
3: Oh no!
0: Puro na ya chicken.
2: Ayaw!
0: Puro na ya chicken. Mangkot ko sa nagligad to sang nagpa rob ko. Mangkot ko ay naging ya pork ya boss no.
2: Ayoy!
0: Oh, namangkot ko sa merchant ano na ganito tawag, dicer. Oh, mamoy naging ya boss, puro naging lang manok.
2: Ayoy!
0: Dibla. So, amo gid nang ano eh, no? Ang bangod man sa pagban sang pagpasulod sang baboy di. Anyway, ginatamyaw tada karon ang aton sining mga katropa listeners and solid supporters.
2: Yahoo!
0: Good morning kid sinyo tanan-tanan.
1: Good morning.
0: Sa mga members kita sang aton sining katropang listeners and solid supporters.
2: Yahoo!
0: Kag syempre ha. Nga aton man sini mga katropa dira nga nagapulupamahaw na nagapulupangapi na sa ila sini tagsa ka mga puloy-an.
2: Yahoo!
0: Pres kay Auntie Maringo, Maria Gabia Bermejo, nagapangapi no subong agas ang premium D3 coffee mix.
2: Yahoo!
0: Ginasaw-sawa niya pa sang tinapay. Samtang nagabantay sa kuno ka changgiaw ah. Okay bala mo libre tinapay mo kay gapuksi kan mo lang.
2: Ayoy. Ayoy.
0: Oh, do wala na gapuksi ka kung nagakuot ka.
2: Ayoy.
0: Alright, sige. And syempre ang aton sini mga masako ng mga vendors da karon, kumusta ka mo? May kita na.
2: Ayoy.
0: Good morning na sa aton sini nga mga maukod yung mga tagpalamati sa magkatuhay ginaton yung mga merkado publiko diri sa probinsya. Ilabi na gid diri sa bahin sang Chodoro Arsenas Trade Center. Dira sa may Hikalde Mitstando. Kay Sir Herminio Hikalde.
2: Yahoo!
0: For sure nagatutok gina dira karon. Kay kay Antonio Bulido dira sa kapihan sa may meat section, kay Ma'am Aileen Agdales man dira sa kapihan sa fish section. Kay Ma'am Ria sang Greenaw nga nagatunog ginang iya radio.
2: Yahoo!
0: Good morning gida.
1: Good morning!
0: Kay Sir Francis Asugi, dira sa Asugi Egg Supply sa may poultry section.
2: Yahoo!
0: Subong man sa kay Sir Josue Ismalana, dira man sa may poultry section. Dira sa Josue Dress Chicken. Kaga kay Ma'am Lenny Di Pedro sa may Erica Frozen Products.
2: Yahoo!
0: Dira man sa may poultry section. Good morning, Gid. Sa kay Ma'am Rosalinda Antonio kag kay Sir Leopoldo Ribise dira sa Utanan Section.
1: Good morning.
0: Di ba? May aga gina sa inyo ah. Kay Migo Tada Punsoy.
2: Yahoo!
0: Sa may Chris Carinderia, good morning. Kay ano man da kay Angkol Uje.
1: Good morning.
0: Kay Auntie Bingbing. Kaga sa mga grupo tada kay Guapo Boy Bingbong.
2: Ayoy.
0: Dara sa may sa may Rilipan da karon. Sa Bagsakan Center da, good morning man sa inyo.
1: Good morning.
0: Sa mga amigo ta daw kay Harry, kay Roy, kay RJ da. Nga always man nagatutok sa aton sini nga pala tuntunan.
2: Ayoy.
0: Good morning sa kay Ma'am Jeneline Asuncion dira sa may Marjeline Fruit Stand.
1: Good morning.
0: Kaga syempre sa aton man sini nga mga kauturan dao sa may Roa City Integrated Transport Terminal. Sa kay Juan Potato da, kay Jonathan Felipe. Subong man sa kay Migo tada Jojo Deroy.
2: Yeah!
0: Nga nagatutok man sa aton sini nga pagpangalagad mayong aga gid.
1: Good morning.
0: Sa kay aton man sini nga kauturan dira sa Absidi. Itiri.
2: Yahoo!
0: Sa may sa may terminal da. Sa aton nga Pueblo Terminal. Mayong aga man da sinyo.
1: Good morning.
0: Sa kay Toto de Lujiro da, good morning lang to.
2: Ayoy.
0: Tama na nga tulog.
2: Ayoy.
0: Oh, good morning, gid.
1: Good morning.
0: All right, sige sa aton man sining yung mga ano niyo, mga kauturan da. No, sa ano ni? No, sa cruising jail talipapa. Okay, Mary Rose Langgurayan, good morning.
1: Good morning.
0: Oh, kaga ano daw kay Ma'am Fem Bulilan sa may Hydrolin Water Station.
2: Yahoo!
0: Alright, sige. Oh, sa aton man nga pagpanganagat, ginatamyaw tamang karon ang aton sini nga mga kauturan dira nga mga mangisda. Oh, nga nagaluto-luto na da karon sa aton sini nga kalalauran. Oh, ang iba naman nagapulo pa munit na, nagapanagat daw ah. Galadlad sang ila sini nga malambat kag sa mga Domingo naga tutok ba no sa aton sa Gyapo no. Good morning, Ged.
1: Good morning.
0: Oh, kay Tay Musok Biring da, kay Tay Jewel Bilyones sa may Hamulawon panay. Okay, parekoy taman da Rex Ramirez so, sa may Aguho.
2: Yahoo!
0: Oh, kag siyempre sa ano man ha? Oh, sa kay Kap Dolorda sa may Hamulawon. Oh, kag kay Eric Biring da. Ah.
1: Good morning.
0: Oh, sa ano man sa aton mga mangungumaning nga for sure Domingo yan nagapulo pa way gina. Oh, ang iba sini sila nagahimos na kay masimba. Oh, good morning, man.
1: Good morning.
0: Sa aton yung mga overseas Filipino worker din makamukaron nga party sa kalibutan, may dayad gid ang pagpamati sa inyo tanan-tanan ha. Oh, kag kabay sa Gyapon yara kamo sa maayo nga kahimtangan. Sa kutob gid nga malabutan naman sa aton sini nga pagpangalagad sa subong nga Domingo. Welcome mga katropa diri sa aton sini nga pagpangalagad sa palatuntunan.
1: Usay.
0: Okay, Tita Susan Dolorda sa may Singapore. Good morning, Gil.
1: Good morning!
2: Yahoo!
0: Alright, sige. O, sa aton sini nga pagpangalagad, standby. Okay, check ta sa dili madugay connection ta sa aton sini nga pag-asa. Ano ba lang latest sa lakad sang panahon ta sa subong adlaw sang Domingo. Sa liwata, by the way, mga katropa, antes sa aton check ang pag-asa. Pabatihan kita sa 106.5 MHz nga lilisoan sang inyo sining mga radyo sa FM band. O, saran nyo gin malantaw sa aton sining Facebook page ang XFM Rojas 106.5. O, sa aton man nga YouTube channel. O, saran nyo kita da malantaw ah, mga katropa. O, gani ah, kinapagabay tayo karon nga power share yun ng aton sining live sa Subongaga. Agod sa pagdulong naton sining mga balita naman kag impormasyon. Aton gid ni mapaambit sa tanan-tanan nga kapisnon. Alright, tala 7-4. Check ta connection ta sa pag-asa DOST National. O, ano bang latest sa lagay ng panahon natin ngayong araw ng Linggo? Sa line number 1, pag-asa with your report.
3: XFM Weather Update.
4: Magandang umaga po sa inyong lahat at live mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na po yung as of 5 a.m. update natin sa binabante nating bagyo na si Bagyong Luis. So sa mga ka-update pa lamang po, ito pong Bagyong Luis, ito po ay naging bagyo kagabi, bandang alas 8 ng gabi at ngayon po yung minomonitor na natin. So ito po yung update as of August 2, 2026. Sa ating latest satellite images, makikita po natin na yung Bagyong Luis, narito po ito sa may silangang bahagi ng Bicol Region. Ang huling lokasyon po dito as of 4 a.m. nasa 295 km silangan ng Daet sa lalawigan ng Camarines Norte. Bahagya po itong lumakas, nasa 55 km per hour yung kanyang lakas. Malapit sa gitad pagbugso naman, nasa 70 km per hour. Kumikilos pa Kanluran, Timog Kanluran na medyo mabagal po at nananatili lamang dito nga sa may silangang bahagi po ng Bicol Region. Samantala, mapapansin nyo, meron po tayo isang minomonitor na bagyo. Nasa loob na po kasi siya ng tinatawag Tropical Cyclone Information Domain. So dahil nasa TCI na po ito, simula na po sa pagbibigay natin ng update kay Super Typhoon Dolphin. May lakas po ito na sa 185 km per hour malapit sa gitna. pagbugso naman na sa 230 kilometers per hour. Base po sa pinakahuling datos natin, patuloy itong kikilos pa Kanluran, Hilagang Kanluran, at may posibilidad nga na ito ay dumaan dito sa may northern boundary ng PAR. Medyo may posibilidad po iyon, pero sa ngayon medyo maliit pa naman. Kaya patuloy po nating i-monitor itong bagyong si Super Typhoon Dolphin. Samantala, makikita po natin dito sa ating bansa ngayon, ang nakakapekto ay ang bagyong Luis na magdadala po ng maulap na kalangitan sa malaking bahagi ng Luzon at Kabisayan. Habang sa may bahagi nga ng Mindanao ay generally fair weather po ngayong araw, pero posible pa rin yung mga localized rain showers and thunderstorms. Samantala, inaasahan natin na sa paglapit ng Super Typhoon Dolphin dito sa may northeastern boundary ng PAR, posible pong maabsorb niya itong bagyong si Luis. Kaya posible po by Wednesday ay maging low pressure area na lamang ito. Makikita niyo po sa ating latest track na patuloy ngang kikilos ang bagyong Luis pa Kanluran, Hilagang Kanluran. May posibilidad po na medyo lumakas ito by tomorrow, maging isang tropical storm. At kung sakali maging tropical storm, may posibilidad na magtaas tayo ng hanggang tropical cyclone wind signal number 2. Eventually po, kikilos ito pahilaga at posibleng humina maging tropical depression. At kapag lumapit na yung bagyong Luis, ito po ay magiging isang low pressure area na lamang, dahil nga po magiging bahagi na lamang siya ng trough or yung buntot nitong Super Typhoon Dolphin. So inaasahan po natin na patuloy po na makakaapekto itong bagyong Luis, particular na dito nga sa may silangang bahagi ng Central Luzon at gayon din dito sa may area ng Bicol Region. Maaari itong magdala ng mga pag-ulan at mga pagbugso po ng hangin. Samantala naman, nakataas ngayon ang tropical cyclone wind signal number 1, particular na po dito sa Polillo Island sa lalawigan ng Quezon, gayon din sa buong lalawigan ng Camarines Norte, sa hilagang bahagi ng Camarines Sur, at gayon din sa buong lalawigan ng Catanduanes. Sa mga lugar po na ito kung saan nakataas nga ang tropical cyclone wind signal number 1, asahan po ang posibilidad ng mga pagbugso ng hangin at maging mga pag-ulan na direktang epekto ng bagyong si Luis. At dahil din sa bagyo, sa ngayon po, no, may inisyu po tayo na weather advisory. Ito po yung inaasahan natin na malalakas na mga pag-ulan na maaari magdulot ng mga biglang pagbaha, mga flash floods at pag-uunang lupa or landslide. Partikular na po ngayong umaga, makakaranas na ng mga hanggang malalakas na mga pag-ulan itong mga lalawigan ng Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur at maging sa Catanduanes. Mamayang hapon hanggang sa gabi, mararanasan naman po hanggang malalakas na mga pag-ulan dito sa may area ng Aurora, Quirino at sa Isabela, kung saan nga po direktang makakaapekto ang bagyong Luis. Muli po, no, pinag-iingat po ng PAGASA sa mga posibilidad po ng mga flash floods and landslides. Bukas naman, araw ng Lunes, inaasahan po natin magsisimula naman yung epekto ng hanging habagat, dahil nga po lalapit yung bagyong may super typhoon dolphin, palalakasin ito yung habagat at may epekto pa rin yung bagyong Luis by tomorrow. Kaya po magiging maulan naman sa may area ng Cagayan at gayon din sa may area ng Isabela, at magsisimula po yung epekto ng habagat, magdadala ng malalakas na mga pag-ulan sa bahagi naman ng Pangasinan, Zambales at sa amin po dyan sa Bataan. So magingat din po sa mga potential na mga flash floods and landslides. Pagdating ng araw ng Martes, magpapatuloy po yung epekto ng hanging habagat habang kumikilos po pa rin itong bagyong si Super Typhoon Dolphin. Ito po yung magpapalakas ng habagat dito sa ating bansa. At dahil po doon, magpapatuloy ang hanggang malalakas sa mga pag-ulan sa Pangasinan, Zambales, sa amin po sa Bataan at dito sa Occidental Mindoro. Samantalang ang malaking bahagi ng Central Luzon, kabilang na rin yung Metro Manila at maging yung Southern Luzon, ilang bahagi ng Bicol Region, ay makararanas din ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog sa araw ng Martes na dulot nga ng hanging habagat. So inaasahan po natin, posible po na yung malaking bahagi nga ng Luzon ay makararanas, lalo na yung western section ng Luzon ay makararanas sa mga pag-ulan na dahil sa epekto ng habagat na palalakasin ni Super Typhoon Dolphin sa mga susunod po na araw. Samantala, meron pa rin po tayong mararanasang mga pagbugso ng hangin. Epekto po ito ng habagat at ng bagyong Luis. Ngayong araw, may mga pagbugso po ng hangin sa Marinduque, southern portion ng Mindoro Province, Romblon, mainland Masbate, Caluya Island, Siquijor, southern Leyte, Camiguin at Dinagat Island. Samantala, pagdating po ng bukas, araw ng Lunes hanggang Martes, magkakaroon pa rin ng hanggang sa malalakas sa mga pagbugso ng hangin sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, maging sa ilang bahagi ng Mindanao, sa Lanao del Norte, Misamis Occidental, Camiguin, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Davao Occidental at Davao Oriental. So mga lugar po na ito, no, inaasahan po natin na posible po yung mga strong to gale force gust or mga pagbugso nga po ng hangin, kaya mag-ingat po sa mga kababayan natin. Sa lagay naman ng ating karagatan, sa ngayon po, wala pa tayong naka-issue na gale warning. Pero sa mga lugar kung saan naka-issue po or nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 dito sa may area ng Bicol Region at sa may silangang bahagi po ng Central Luzon, kabilang na rin po itong sa may Southern Luzon, ay mag-ingat po, no, na kung minsan po magpapalakas yung kumisal po pag may mga thunderstorm, ay maaaring lumakas po yung pag-alon ng karagatan, lalo na sa may baybay dagat. So mag-ingat pa rin po yung mga kababayan natin. Samantala, ang next update po natin ay mamayang 11 a.m. So patuloy po nasundan ng iba't ibang mga social media platforms ng PAGASA. Lalo't meron po tayong minomonitor na bagyo ngayon. Ito pong si Bagyong Luis. So sundan po ang PAGASA sa X, Facebook at YouTube at sa dalawang websites ng PAGASA. pagasa.tuc.gov.ph at panahon.gov.ph para updated po tayo sa lagay ng ating panahon. At live na magbibigay update mula po rito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. A blessed Sunday po sa inyong lahat.
0: Alright, abatihan mga katropa si Sir Obet Badrina. Ang aton sining weather forecaster sang PAGASA DOST National. So right now mayara kita sang isa ka tropical depression o kun bagyo nga ginatawag sa kay Luis mga katropa, no? Kung sa diin nasiplatan ini sa karon sa kalayuan nga 315 kilometro nasidlangan sang dait Camarines Norte. May hangin nga dala nga nagalabot sa 55 kilometro per ora malapit sa sentro. May pagmadlos naman nga nagalabot sa 70 kilometro per ora. Nagahulag ini sa west southwestward sa mahinay nga paghulag mga katropa. So amuning direksyon niya karon west southwestward, no? Ang ining bagyo nga si Luis. However, sagwa karon sa aton Philippine Area of Responsibility may ara sang isa ka super typhoon. Ining ginatawag nga si Super Typhoon Dolphin. Kaga-ari ni siya karon sa kalayuan nga 3,410 kilometer east of extreme northern Luzon. May hangin nga dala nga nagalabot sa 185 kilometro per ora. May pagmadlos nga nagalabot sa 230 kilometro per ora. Kag nagahulag ini siya west-northwestward sa kadasigon nga 25 kilometro per ora. So apektado gyud karon sining mga pag-ulan bangod man sa typhoon nga si Luis or sa bagyo nga si Luis amo ang Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur kag Katuan Duanes. Subong man ang Metro Manila, Cagayan Valley, nabilin nga bahin sang Calabarzon, nabilin nga bahin sang Bicol Region, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan, Kagantike. Ang makabatsyag naman iya sang magalumon nga panyempo nga may mga laka-laka nga pag-ulan kag mga thunderstorms. Bullseye! Bullseye! So amo gini karon na mabatsyagan mga katropa sang nasambitan man nga mga probinsya. Samtang sa nabilin nga bahin sang aton pungsod, localized thunderstorm ang mag-aapekto. So gani sa aton sini makuturan dira, no? Kulang taon nato nang aton sini kalangitan tuod nagpawa-pawa na pero may porsyon nga magulugalom. Gani mas mayo gid sa mga magapanindahan sa subong aga, hindi gid magkalipat magdala sang payong, no? Hindi magkalipat nga magdala sang panangga da sa ulan. Mga katropa. Bullseye. Agud to nga ano bala? Malikawan taman ang mabasa sa ulan. Siyempre, O kaga ang magbalatian. O kaila inagid gani isang una ang ulan ikomparar sa subong. O subong ya, maggamay-gamay mo lang da nga sulay sa ulan. Sip unon ka na.
5: Oh no!
0: O subong, gamay-gamay mo lang nga sulay sa ulan. Lagnaton ka na. O lain sa una nga bisan mag inulan pa kag tudo kag magsinulay ka. O basta yung sigida, pag-abot sa balay, paliguan mo lang, ligwa ka gin sa balatian, ligwa ka gin sa pag-sinipon ka, hilana. Subong lain na gin.
5: Yahoo!
0: O, di bala lain na gin, subong. O, testing yung bala sulay, subong, o. Kung hindi, ka mo magpalanginit, o.
5: Ayoy!
0: Oh, no! O, so, gani magpangaman, kikita permi, ah. O, mga katropa. Oh, so ang Bicol region lapit-lapit na ni Saturn mo. O kung sa din ikaroon na si Platan ang bagyo, mga katropa, no, lapit lang sa Camarines, so. O wala nyo sa ulo ibabaw sa Western Visayas, mga katropa. O Bicol region na nada.
6: Bullseye.
0: O ang Bicol region, I think amo ng region 5. No? Mga katropa. Okay, may maropa ya region 4B na siya mo. Oh, so gani. Oh, sa aton sini makuturan da. Oh, maga pangaman. Okay, hindi man malayo nga maapektuhan kita sining ano ni, sining mga makusog-kusog nga pag-ulan. Oh, to gani bagyong Luis, pero ang range siya ho. Ang posible lang maapektuhan, no, as of this moment, ha, amo ang Romblon, Aklan, kag Antique.
6: Bullseye!
0: Okay, kita, abi yan mga katropa, nasa lipudan kita sang Romblon, o, nasa lipudan kita sang Aklan, o, kag the same man sang Antique. O, so, kumbaga, na, sila nang nagatabon sa aton. O, kontra sa sining mga bagyo da nga malapit sa Bicol. Or even ining mga bagyo ba lang nagalabay kung kaysa diri sa may Eastern Visayas.
6: Bullseye! Bullseye!
0: O, so sila nang ano na, ang nagatabon sa aton. Kay ang kape sabi, kumbaga ginapatungan, no? Sang Iloilo. O, sang Aklan. O, and then sa Tabokta, Romblon. Mas bati sa piyak. Sa ulo ibabaw naman to ay ti Antique, oh, mga katropa.
6: Bullseye! Bullseye!
0: So amo nang ano, amo na karon ang latest kilakat sang aton sini nga panahon. Subong man iyang adlaw sang Domingo. So lauman nga ining pagulan-ulan mabatsagan ta pag ini for the next days. So gagani sining localized thunderstorm man, mga katropa.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, may localized thunderstorm kikita karon. O nga amo ning nagadalaman sang pag-ulan sa aton sini nga probinsya. O gani mag-andam lang tanan, ha? Mag-pangaman gid, no? Ilabi na sa mga ginikanan da pabaluni o gid permi payong inyo mga kabataan.
6: Bullseye!
0: Alright, oras sanay naton. Alas 7:20 sa aga, mga katropa. Ang oras, ang buylogid nga ginadulong sa inyo sang M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
6: Bullseye! Bullseye!
0: Alright, ang ato naman yung latest weather update. Dala naman sa kaluan, mga katropa, sang Santon Gold Coffee Mix. Kapi na! Kapi na! O, sa aton sini makuturan yung mahuyugon gid sa pagpangapi. O, nakasiguro bala ka mo ngang kape nyo da healthy coffee.
5: Oh no!
0: Okay, kung hindi mo na healthy, hindi na lang magpangapi.
5: Ayoy!
0: Oh, magkape na sang Santon Gold Coffee Mix. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen. Mga antioxidant ginagabulig para sa aton nga skin elasticity, skin health kag overall health.
5: Yahoo!
0: Oh, syempre may-ari maninis ang natural incoming herbal ingredients. Ang isang mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, bitter gourd o kunmarguso. Ang premium coffee nga puno sang health benefits. Perfect blend agud nga ma-refresh ang aton nga energy. Nagasuporta sa aton ika ang lawas kay nagahatag sang natural glow sa aton nga panit. Oh, ginasuportahan man sini ang aton metabolism kag digestion. Gina-cleanse kag gina-detoxify ang aton lawas naturally. O kag ginapakigbatuan man sining fatigue kag ginapabaskog ang aton focus. Asaton Gold Coffee Mix mga katropa ang available na sa mga leading drugstores nato nationwide, particularly available na ni siya karon na mga katropa sa may Mercury Drugstore. Mga sa tanan ni lagi na nga mga outlet. Oh, syempre mabakal man sa Watson's Pharmacy, D Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy. Mabakal man ni mga katropa sa mga suki nyo da ka butika sa inyo sining lugar. O kaga syempre online. Pinagigid sa inyo sining mga Shopee

0: ngapain?
1: Oh kagak, syempre mengangkat tropa. Sa mga nagapangapina sang Santon Gold Coffee Mix, hindi gid pag-iaboy ang empty sa shay sini. Okay, basihan mo pa rin makahatag sang grasya sa inyo.
0: Yahoo!

0: Okay, saran nyo kita magamit bilang proof of purchase, mga katropa, sa aton sininga Santo ng XFM libo-libong papremyo.
1: Yahoo!
0: Oh, magtipon lamang sa 5 ka-empty sa Shaysin eh. Equivalent na yun na sa isa ka-entry. Oh, simple lang kinang imuon nyo. Once makatipon, nakamusin na eh. 5 ka-empty sa Shay, isulo dahil sa sobre. And then sa likod ng sobre, isulat ang title sa aton promo. Santo and XFM, libo-libong papremyo. Isulat ba ng inyo sining ngalan, address, ngalan sang proof of purchase, Santon Gold Coffee Mix. O, ang inyo man sining contact number, kag pirmahan. O, sa liwat, isulat ang title sang promo sa likod sang sobre na. O, Santon and XFM, libo-libong papremyo. Isulat ang ngalan, address, ngalan sang proof of purchase, contact number, kag pirmahan. Maluwas sa Santon Gold Coffee Mix, saran nyo man magamit bilang proof of purchase ang isa ka empty blister pad sang Santon Plus Gold. Isa man ka empty blister pad sa

0: Kung may isa ka man KMT blister pads ang premium D3 subgel capsule, equivalent man nina sa isa ka entry. The same as well sa isa ka blister sang turbo dietary food supplement. Di nyo dahil iulog. Ihulog nyo sa drop box ng makitaan dari sa aton nga waragwagan. Ari kami di sa San Miguel or sa sitio San Miguel, Barangay Tisa, Roja City. Yahoo! Pangita ayo lang ang ano ang antena da. Antena nga taas. Yahoo! Kaya mo ni nasundayo lang. Okay, matuntulan nyo gina mga katropa. Ready gani ang landmark namon diri sa ano sa Chico Street. Tuntulan gina sa mga nagapangutang sa ASA. Ayoy! Okay daw, kada hapon may release sila daw. siguro maluwas lang subong at Domingo. Tadlo ngayon lang ng krasada kay nga pasaka alin to sa ano sa stadium. Dari ka mabago sa Agi sa Chico Street, tadlo ngayon lang ng krasada pasaka di ah. Okay, matuntulan nyo gid na. Pwede man kamo makaulog sa aton drop box nga makitaan man. Sa tatlo naton yung mga butika. O, dira sa sa Banwasang Panitan, sa Panitan Public Market, sa RB Butika. Yahoo! Makitaan nyo na da. And then pwede man dira sa Banwasang Pontevedra, sa Jeans pa Drugstore. Mga katropa, hindi man kamo dakaulog sa inyo mga entry. O hindi gani. Sa may Super K Drugstore dira sa Poblacion Ilaya Panay. Yahoo! So pwede yung kita maulog ang inyong mga entry sa kay every Friday aton man ginalibot ginakuha. Antes kita magdraw sa Friday afternoon. Gani mga katropa, magpasakop na sa Santon and XFM libo-libong papremyo. Sa din kada semana 3,000 pesos ang sarang madagaan sang aton sini nga weekly draw winner in cash. Yahoo! Kaga siyempre bantayan man ang aton sini nga grand draw kay may ara kita sang pulo ka mga consolation prize winners nga magabaton sang tig 5,000 pesos kada isa. Sa major prizes naton, third prize 20,000 pesos nga cash. Yahoo! Second prize 30,000 pesos nga cash. Yahoo! Ang first prize naman 50,000 pesos nga cash. Gani mga katropa, magkasakop na sa Santon and XFM libo-libong pa premyo. Yahoo! Bullseye. Alright, alas 7:29. Sa iluang taon ng ugnat sa aton sining mga balita sa subong aga, unahon taning report ni katropang Michael Inoslay. Okay, manong ginapayag minor de edad na kuryente patay samtang ini ang nagpahuway sang nagjogging. Dara sa may barangay Dumulog. Nugid ang kamaturan sa likod sa sining natabo ng insidente mga katropa. Check tabi ang detalye. Upod kay katropang Michael Inoslay. Live report.
1: Nadangtan sa ika ka 17 anyos matapos nga ginaligar na kuryente sa isa ka live wire nga ginangot sa barbed wire sa isa ka kudal, no, sa isa ka pribado nga propiedad diri sa may bahin sa barangay Dumulog, siyudad sa Rojas. Ginkilala diri ang ining biktima sa kay alias Angel, 17 anyos, kagresidente sa New Road, barangay Manika, siyudad man iya sa Rojas. Suno man diri sa aton sini nga nakuha ang impormasyon nga may ara ini sa nakadipara sa sini nga minobidad nga nagapungko kag nagaliad una.

0: gani nga kaom sa nga sining pila ka mga bystanders nga nakakita sa lugar sa sining sitwasyon sa isa ka babayi nga isa ini siya ka hubog no kag naalangan sa amo iyang lugar apang sa nga ulihi naibaluan nga nagajogging dali no ang ining biktima siguro posible inabot sang iya sining nga kakapoy man so kay may ara abi isang daw ara sang daw pulungkuan bala no sa duha nga porsyon sang sining pribado nga propiedad kag posible diri ini siya nagapungko kag likom sa ihibalo sa sining biktima nga may ara dali isang sining ano ni no ining kuryente no ang amo iya nga barbed wire kada ginaangtan man sa nga sining live wire nga nagaangot sa isa pribado nga ano ni nga establishment no kada dugang padri sa ko sining na ko ang impormasyon wala man abi isang may mga nakabutang abi nga warning device ukon may ara sa nga pagpatimaan sa sining pila ka mga residente dira sa lugar nga nagalabay nga butangan abi no sa warning device no magahalong abi kami ara sa kuryente apang iti wala no sa may nahibaluan nga may mga nakabutang nga mga warning device sa amo iya nga lugar sa nga ulihi gin panawagan ini pamilya sa sining biktima kay bangon gani wala pa ini siya makilala no kag ginsulod na lang ini siya sa isa ka kada birbagman kagagin padulungan sa rescuer agon sikiron ang iya sini nga status sa sining biktima. Gin natinguhaan pa to nga ipautod ni barangay ni former barangay kapitan Richard Artillero sa barangay Dumulugman ang mga kuryente no ugon live wire nga nagaangot dito sa barbed wire para nga ti kun halimbawa nga or example nga kuhaon dito ang ining biktima ang hindi makuryente ang mga tao no nga magabulig sini sa iya samtang nagpakigangot naman ang aton sining Roja City PNP sa tag iya no sa sining establishment nga ini nga magpakigangot no upon makipag-cooperar sa investigasyon sa aton sining mga otoridad na sa karon ginapadalma na ini no sang sining adon sining mga katapo sa Roja City 20 ang pag-imbestigar no may kantanan sa sining natabo na insidente kagintunaan sa kamatayon sa sining Dalagita no o kung ining isa ka 17 anyos nga babayi nga nakuryente patay sa amo iya nga lugar dugang sining information karon no kay tinguan ta nga malabot si former barangay kapitan na Richard Artillero nga isa man sa mga nagresponde no sa amo na insidente kag nakuha ta ini information nga may ara pa sang pagbinaisay sa tunga nga bahin sang sining caretaker sang sining pribado nga propiedad kag ni former barangay kapitan Richard Artillero sa natabo nga insidente. So ang balita na gikan diri sa barangay Dumulog, ang bilog na ginadulong sa inyo sa ang dikandad ni produkto sa Eastmont Incorporated, ang Xanthone Plus Herbal Oil, ang balanyos ng may antibiotic properties, malinis sa mga allergies, mga pangatulkatul sa tonsiling lawas, bangon sa kombinasyon man sa madamo ng yerba. Mabakalini sa pinakamalapit nga butika sa inyong mga lugar, kag pwede nyo man nga ma-add to cart sa inyong mga Shopee, kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, ini si katropang Michael Inuslay, ang katropa mo.
1: Bullseye! Bullseye! Alright, salamat yung katropang Michael Inuslay. Sining gidulo nga balita. Now mga katropa, ang pamangkot kid karon, sino balang dapat basulon sa sining natabo? Oh. Sino dapat ang basulon? Ay klaro man ang dapat isabat naton. Ang tagiya sining balay eh or sa sining abandonado ng balay mga katropa. Oh. Kay in the first place, waay ka sang kinamatarong abutangan sang kuryente na. Oh. Tapos bulay og paning nagbutang ni.
2: Ayoy!
1: Oh, ibutang ta gidabi kay tropan Jason, ginakawatan mo na ginbutangan mo. Oh, kay para kung sino dang magpangawat, makuha iya ang premyo. Yeah.
2: Ayoy.
1: Pero kinanglan mo na isinamagano mo. I think mag-secure some permit. No? Manuwasin na, kinanglan mo na magbutang sa karatula o. O, hindi, pagtandoga, high voltage. Ayoy! Di ba? Amo na sa mga ano mo, kita ko na sa mga, ano ganit niyo ah, mga ginaubrahan blasang, or ining ano, mga sill site. Ay kung kaisang, ano na lang, amidyo sa mga nagatagiyad sa sill site, katropan Jason, ginabutangan sina. Ginapa, especially sa gabi, bala. Okay, parang, ining mga nagatuyo, magpangawat, ay maga ano man, no? Mangandam. O, kag maluwas sa pagpangandam, ay kundi, na hindi na pagdayuno ng ila, sining malain nga tinutuyo, eh. Ayoy! O, meron gina yung high voltage, nakabutang gina, warning, high voltage. Oh, so, ano bala? Oh, binulog. Minanglo. Kamanaga, mabutang ka team. Ay, katunto. Ayoy! Tapos ang lain pa, initially di ah, sa mga information na nakuha na ton, ma-deny pa bala? Oh, nga, ay, away na yung kurinti, away na kurinti. Ay, sang kagago mo eh. Ayoy! Oh, araw-araw. Araw-araw ay kakabalo nga bin butangan da sang tawo mo sang kurinte ging konektaran niya sang ano ni sang wiring. Ayoy. Oh, di bla. Binutig pa bla. Oh, ano nadlock sang brayran? Ay. Oh, nagbutang-butang kada tawo wala man gapanumdum. Ay. Oh, sa pamilya ay nga butan yun eh, pailin nyo kaso. Oh, siguro kay eskwela man yung bata mo. Oh. Amo gani ang balko, in the first place, hindi allowed ka tropan Jason, kaya huwag ka permit. Ayoy! Oh, kinanglan mo na naisikuran mo. Oh, di wala. Hindi siya illegal magbutang tuod. Pero in the first place, kinanglan mo na mag-secure na sa nagkakaigo ng permit eh. No? Kaga, kay ano day, sa ginasecure mo nga permit, nakabutan na kung ano nga boltahe. No? Sarang maano da. Anyway, mga katropa, sa mga sa pamilya ni isang biktima, kuya, nag-a-advise ko sa inyo, higabutan nyo ni. Okay, may negligence diya sa bahay nila. Buta, tagin, kinaproteksyonan man nila, ila propiedad. No? Kay sige pinangawat, kinakinawatan da. Pero grabe na ganitong barbed wire, no? Ang barbed wire to, katropation, kawatan ka pa. Ayaw! Oh, ano tong nagasuhot si mo? 3 years old? Ayoy! Oh, amo na tong barbed wire, ha? Oh, butangan pa sang, ano ni? Sang, electric pins. Ayoy! Oh, ginkonektaran pa sang kuryente na, mga katropa. Believe man ko sa, ano ni, ah? Oh, sa tao da ni Sinuna. Ayoy! Oh, ay nagapanumdom yas ang kadisgrasyahan. Hay kung may mga bata da nga taga dumulog nga nagalampang da sa area. No, may kabalo nga may kuryente da galing nga ginangot. Oh, kundi disgrasya da mo nagra disgrasya da. Oh no. Oh, siguro kahapon ining dalagita mga katropa nagjaging-jaging. Oh. And then kita ebla. Pumungko mula sa tani guro ya katropa Jason galing subablay buhok ya bala. Ito nga pumilit gid sa to. Oh no. Oh, kaga hindi gid malayo tuod mapatay ka. Kapin pa kun sa ulo bla. Oh. Mga katropa. Oh. Kurintihon ang imo sini nga mga brain cells. Oh no. Oh, kag kataas ang boltahe sang kurinte. Bau. Oh no. Oh, di gid naka-survive ya. Oh, hay ko nagapulo pa malhas patos nagapala malhas patos siya I mean. Kay nagdalagan sa nagjogging sa. Ay, balantaman tubig isa na electric conductor.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Oh, mga katropa. So, matugan ni kahapon, sunod to sa panaysayon man ni, ano ni ka, anay Kapitan Mario Artiliro. Impauto dyan lang sa tawoy atong, ano tong, kurinti to sa ibabaw. Hanggang kurinti man di sa piyako, nga nagadirekta, gijagali gaangot. Eh, para lang gid nga makuha to ining dalagita. O, oh, mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
1: O, oh, now, ano ni? Ano siling tawag o? Oh? Damo man karon nagapamangkot, kaya man ay naging dala sa ospital. Okay, kung lang tawag natin, dead on the spot. O, oh, ikaduha. Nag-responde man ang aton sining medical team. May protocol sa silang ginasunod, mga katropa. Nga ang matabo na lang sina kung amo ng sitwasyon sang isa ka biktima. Declaration na lang, oh? Sang doktor. Oh. Eh, may mga amo sina basta ano gidya? Malala ba lang igo katropa Jason, hindi na na basta-basta pagdalon sa ospital. Tandaan nyo tong shooting incident to anay sa may Adlawan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: O, kita nyo to, why natong gindala sa ospital kag? O, damo to gani gambal. Naman may nga daan gindala sa ospital, bla bla bla. O. May SOP na sila, may standard operating procedures, mga katropa, na ginasunod man.
2: Bullseye!
1: Oh, so gani hindi ta na dapat pagquestionon kay kun kita nila may vital signs pa ya idalon gini sa ospital.
2: Bullseye! Bullseye!
1: All right, so muna ang ano man ng natuhoy sa sining pagkakuryente sining dalagita. O oh, 17 anyos ni siya, eskwela ni siya gali sa Kraas katropan Jason. Oh, guys, kuya ni sa Sakraas. I think yasin nga ano ni nga Strandiums. Okay, yasin ni Maestrabi classmate ko sang una. O kag parinte ko man. Oh, nagpostkid party sa iya mga katropa.
2: Bullseye. Bullseye.
1: Oh, ining si Elias Injek. Alright, sa dugang anay naton nga balita oh. Check ko man report ni katropang Elmer Estimar. Okay man o, lima ka mga tripulante dakop man sa illegal nga pagpangisda sa may banwasang Panay. O, sa detalye ba isang balita, katropang Elmer.
3: Live report. Live report.
4: Arestado ang lima tanan ka mga tripulante matapos nga nadakpan sa akto nga nagapatigayon sa illegal nga pagpangisda o kung ining ginatawag nga troll sa kalalawran nga sakop ya sa banwasang Panay alas 10 sa sangaga sa Sabado nga adlaw. Inkilala ini mga nagladakpan sanday alias Bobby amo ni siya ang boat captain kaupod sini mga crew nga sanday alias Gabriel 48 anyos alias Alan 18 anyos alias JC 18 anyos man kag alias Charlie 51 anyos. Lunsay ni katropa sa lima mga residente sa barangay Gugo, Estancia, Iloilo. Nakuha sa ila sini nga paginakop ang isa ka unit sa sakayan pangdagat nga nagabalor sang 200,000 pesos. Isa naman ka diesel engine nga nagabalor sang 120,000 pesos. Fishing net nga mayara sa mga complete nga accessories sa pagpangisda nga nagabalor naman sang 100,000 pesos. Kag ginabulubanta 50 kilos ng mga nagsari-sari ng mga isda nga nagabalor naman sang 5,500 pesos nga may kabusan tanan kay Travasal din naglabot sa 425,500 pesos ang nakumpiskar sang aton sini nga mga bantay dagat sa banwasang Panay. Sa karon nagapabili ni sa kustodiya sang Minro LGU Panay ang mga nakumpiskar ng mga kagamitan para sa nagakaigo ang disposisyon kag natalana subong adlaw nga pagapasakaan man isang kaso ang ining mga tripulante sa pagabaylar sang Municipal Ordinance 03-02 Series of 2003 o kon illegal fishing nga wala sa nagakaigo nga dokumento kung permit sa Banwasang Panaya. Balita lagi ka sa Banwasang Panaya, ang bilugin nga ginadulong sa inyo sa ang kalidad ng produkto sa News Talk Incorporated, ang Turbo Dietary Food Supplement for Men, ang mera sa makakag-club was ka herbal extract na popular gid sa South America, nga ginagamit agod nga mapabagsik, mapakusog, kag nagkapataas ng libido level sa atong siningalawas. Sa mga Mr. Dera, gamitan nyo na 30 minutos antes maglabing-labing sa kay Mrs. Magtumar sa gid lamang kakapsula, sigurado mas marami ang mas mabako din yung relasyon kagang imo nga performance sa inyong quality time. Turbo Dietary Supplement for Men, sulig ka kung nakaturbo ka. Bakali sa pinakamlapit kag sukin inyong mga butika sa inyong lugar and pwede man ma-dukay sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, ni si Katropa ng Elmer Semar, ang katropa mo.
1: Bullseye! Alright, salamat yung gigatropang Elmer Estemar sa gindulungan sininga balita. So mga taga istansya ni nagradakpan sa pagpangista illegal dira sa Banwasang Panay. Sila sininga coastal barangay taga Gugu, galiya. Laylayo man ang barangay sang istansya mga katropa. Okay, sige. Antes tayo check ang iban pang balita, balikan ko na yung connection tawid katropang Michael Inuslay. This time mga katropa, manging kaupod ta na ang anay kapitan sang barangay Dumulog. Isagid ni kahapon sa mga nauna nga nag-respond dito sa area sang natabo ining pagkakuryente sining Dalagita. So standby ka mo ha. Okay, check ka na di ang connection ta with katropang Michael Inuslay. Upod ni si kay upod kay anay kapitan Mario Artillero. Mga katropa, sa ano ni, no, dira sa may barangay Dumulog. Okay na partner. Okay, sige standby ah. Mayo na ang malabot nato ni si anay kapitan. Aga may buluan tagid ma saysay ni. O kung ano gibala ay han ang natabo to, paano na diskubrihan day anay kapitan nga may nagakakuryente na?
5: Oh no.
1: Ano ang ano ni? No? Paano yagin pautod ni? Okay. Actually, according sa aton sining laye, mga katropa, no? Allowed ang electric fence, no? Diri sa aton sa may pungsod Pilipinas man, no? So ginatugutan ang ano ni, ang electric fencing nga ginatawag. However, antes ikaw makapa hamtang sang electric fencing, kinanglan sang nagakaigo gid nga permit kag dapat siguraduhon gid nga masunod kung ano ang ginahambal sang aton sining alayi, no, dapat mangin compliance sini ang ano ni ang luyag magpamtang sang electric fence. Ang requirements dere mga katropa or mga katropa, energizers must be certified non-lethal, no? Bot silingon hindi makamamatay. Kumbaga kurintihon ka lang ah, no? And comply with international electrical codes like IEC, no? And then warning signs should be visible. Warning signs must mark the fence to alert the public and prevent accidental contact. Rules, no? Subdivision and associations or local barangays may enforce specific height, zoning or placement restrictions. So ang barangay ang may kinamatarong gid sina, that's why ganyan bako to ipabalugin na mo. Hindi niya pwedeng ano ni nga mapinagusto ko lang da. Mga katropa. So ang liability, ara gid ya sa property owner. If an trespasser or if an unapproved DIY high voltage setup injures or kills a trespasser, the owner faces serious criminal charges for homicide or physical injuries. compliance system, certified commercial systems designed to deliver a painful but safe deterrent pulse, minimize legal risk when properly installed within private property line. Oh, so amo ning ginambal mga katropa sang aton sin nga layi. Oh, so allowed pero may mga kinanglan nga sundon. Oh, antes kaya mag-install sina. Hindi pwede nga mamato-mato kalanda. Ayoy! E kung may makuryente, ikaw gid ang magapalamungol. Imo gid liability, mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, supposedly ang ang mga electric fence hindi ginaiyasang makamamatay dang ginabutang ako nga nga kuryente. Oh, dapat ang balsang layo dapat mangin non-lethal. Oh, kumbaga lipungon niya lang kaya, di ba? Serex dita. No. Lipungon niya lang ka. Oh, na to the point nga niyo? Nga kuhaan ka sang kabuhi. Oh. So kaya natabo gin ang ang line, ang linya sang kuryente, bla. Direkta sa balay, halin sa balay. Oh, tapos ma-deny pa tong kirtik.
5: Ay! Oh,
1: no! So lagat-lagaton tani ah ang connection ta mga katropa parang mahibaloan ta man ah. Nao paano na diskubrehan to day anay cap nga ni? Nga may na kuryente na tugali sa area mga katropa. Kaga sing tawag ko? Oh, sinogi na nag-utod to sang kay isang wiring to. Okay, parang makakasto ang ining estudyante o ining dalagita. Oh, mga katropa. So, lato-laton ta niya ang connection ta mga katropa. Oh, with katropang Michael Inuslay. Oh. Dapat kasuhan gid tag iya kabalay. Dapat gid tutobal. No? Isya ang tag iya ka property. No. So, hindi mo na pwede nga dapat ya sing tawago? Di ba na pwede nga i-deniable? Ah, why man ko yan nagsugo sa caretaker ko daw or sa tao daw sa caretaker ko? Ako mamayad?
5: Ayoy!
1: Oh, akong kasuhan?
5: Oh, no!
1: Oh, mga katropa, base mo na lang mangin senaryo. No. Oh. Pero, No? Mga katropa, may isa labton kagid sa Gyapon niya. Kay nang imo property na mo. Oh, imo na yung property. Kani kun de bala magkaso sa imo sininga tawo. Oh, pero kasuha ikaw gyud direkta nga kasuhan. Oh, upod ang mga tinawo man da sining biktima or pamilya sang biktima.
2: Bullseye.
1: Oh, so ako gina-encourage yung gida ang pamilya mismo sini ni Angel ni file ka bukaso. Okay, dako ang ila siniya sa labton kun nga man natabo ni sinyo nga bata ni hindi man niya bawal magpungko sa higad sang baybayon ta. Oh, ay kung damo pag ida karon na nagpulungko, kung di damo gito nagtumbalay giligapon.
5: Oh no.
1: Oh, di bla? Wa ni ga usar sang uto ko. Oh, kung sino man ding nag-install, install sini. Oh, ma'am, bal ko si mo, bulay og ka.
5: Ay!
1: Okay, sige. Good morning, anay da kay Auntie Bibing Luisa Katalan Agiha po. Nga nagatutok subong sa aton yung pagpangalagad.
6: Good morning!
1: Oh, sa sa kay Tristan Wyatt Gulay. Good morning!
6: Good morning!
1: Oh, sa kay Rafael Dignoda. Good morning!
6: Good morning.
1: Okay, Tita Hilma, inyon bantes da. Bago lang una abotan sa simbahan. Good morning, man.
6: Good morning.
1: Okay, Toto Ernesto Alvarez. Oh, good morning.
6: Good morning.
1: Oh, good morning. Gida sa gwapo na Tisoy Pugi, Chick Boy tanan-tanan na.
5: Ayoy.
1: Siya man sina nag-compile siya ako galingon siya na iyang ano ang tawag sinyo may guts
5: ayoy.
1: Oh, siya na iya yan na iya ano na malakas ang iyang appeal
5: ayoy.
1: Oh, kay ano niya kay Ma'am Liza Digala sa Divino and Digala family, good morning.
6: Good morning.
1: O sinugpunan mo giduwi ikaw pa bala Toto Ernesto.
5: Ayoy.
1: Yahoo. Oh, di ba? Kla ikaw gid sana sa to nagchat sa kon, igret lang ko da gwapo na, pugi, tisoy, chick boy.
5: Ayoy.
1: Oh, di ba?
5: Yahoo.
1: Ako na yung malipatan basta ikaw ya Toto Ernesto.
5: Ayoy.
1: Kay Tita Susan Dolorda, sa liwat, good morning, ida sa Singapore.
6: Good morning!
1: Sa kay, sino pa diyo? Kay Crystal Maria Joy Libardo.
6: Good morning!
1: Kay Randy Santisan.
6: Good morning!
1: Sa, ano niyo, sa kay, ng Amy Villagracia Tandog.
6: Good morning!
1: Sa buman, sa kay Ma'am Natalie Escalona Badoles. Gina, good morning, dako na sa family niya sa Barangay 5. Okay, mister niya Ronald Badoles, sa mga kids niya nga si Cole, Rona, Vin, Zayden, kaga Joe F. Kaiden. Okay, kay mama niya, Nining Escalona, dira lang ka mo danay kay Malagaw-Lagaw ko di danay sa Manila.
5: Yahoo!
1: Baka pagdating mo dito, ma, mga hindi na tayo magkaintindihan yan.
5: Ayoy!
1: Ba? Baka hindi na tayo magkaintindihan yan.
5: Ayoy!
1: Wait lang, Gid. Ma, ano ni? Okay. Habi ko papasok na.
5: Ayoy!
1: Grabe na ding prolong ko di karo.
5: Ayoy!
1: Sino pa diyo ang arisaton sining comment section? Okay na? Sige be. Check ko na yung connection tawid ka tropang Michael. Mike!
3: Live, reply, report.
0: Alright, katropang Salty, live kita dari karon sa Panimalay mismo no, ni former barangay kapitan Richard Artillero no, sa nga barangay Dumulog, sidada sa nga Rojas no. May kangtanan gani, no, katropang Salty. Sa sining natabo bala kahapon no nga pag kakuryente sa sining isa ka minor de edad no katropang Saldi nga isa si former barangay kapitan ang nakaresponde kap mayong adlaw sa imo ari kita sa karon sa bahin niya sa XFM Rojas ko pod naton si katropang Saldi Agihapa Junior. Katropang Saldi, ihatag ko ang linya sa kay barangay kapitan Artillero no para sa dugang naton nga pag-gather sa information cap.
1: Alright. Cap, good morning cap.
7: Oh, good morning Sandy.
1: Oh, oh. Cap, thank you so much kita tagaan mo kami chimpo subong aga. Nang naglabot kita si mo kay kahapon kita ta isa ka gito sa nagresponde ni matapos makuryente ining estudyante man o rining dalagita. No, Cap, luyag tani may baluan ng storya. Paano gid na ninyo natukiban nga may nagakakuryente na to sa area Cap?
7: Hindi atong isa ka gabi Miguel Saldino nagkadto ko sa balay sa kanakong driver. Ibot ang isa ko kaupot, naman may kasiga, trapanta. Tapos yung papicturan pa yan, sa iasawa, ang balak ko naman may amoy na. Tapos yung pagsulot na may nala-inala naman, hindi na pwede. Eh, sa pag-isa pa ako, kasi nawak na yung device, wala. Umuto pag pagbuwas siya, ay kung restrictive na muto, hindi niya matabo.
1: Oo, pero paano ninyo na tokiban kap nga nakuryente na itong dalagita ni?
7: Hindi ato, ato kong kapon sa ruwas, may balaklong tani ko. Galing kay ini akong driver na banya pre, din ka malakon na rin sa ruwas. Pre nga, hindi ka kuli, ang malakon naman na dumay na kuryente, din na bata ni Dr. Kikal, hindi pre yung sitwasyon, ang balakon na. naman ano niya kurinti ganito. Siyempre, ang balakang sige-sige mahuli ko. Kumapit kumuli ko 10 minutes siguro, aran ako dayon. Eh, lapit mo na mo, isa pa hindi man traffic masyado.
1: Oo. Oh.